0: We worship you, Father.
1: Amen.
0: We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Tomorrow. We are running a fiafi. Our name for Yashuta Maumato. Fafita Yatu, my famanua to love you. Umato Mochino, I lay my final lano. I lay my final fatu sain. Che Uputama. Le lofa to no seed, she eshe o love of you. Ye vi oe fava. Tadi mai se fa vitai fa chova atama. O fa le o atu lo matu o tu mai o matu loto. Fa vitai la upo lo o lo lo malue. La upo le sa lo tonga. Upo le manu malo. La upomonia la wa fio. Fafetai ala upo famalama la maina le mawalunga le ato atoa. O lo walo fatu noa la ufala tanga ato atoa na fatau nu ilungo le sata ue lo walo pele o Yesu Kiriso. Fafetai ala wanganga pa iyo le fiso swan sili. O le fauunga matu te malo losi ai. E leau noa mo lawa fio. A wafa mau failonga ina e fo ilau fa na wau te ngata mo lawa fio. Fafta itele le ne yaso ale ne fo iafi afi. Mauchi noa lo matu atua e le imali ufua lo walopele. E manu malo ina e fasa lo to ina e lave ina lava ola o soifua o nganga. Mo lawa fio mo lo malo. Ya via oe fawawau. Nga tielo matu fata waa.
1: Hallelujah.
0: Malu pipuye yu awalofale ni afiafio no o Yesu. Famanu Yesu matu watunu o Samoa ya lila upumoni. Amen ma amen. In Jesus' name.
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Yele lo famalanga leyo letua.
0: Hallelujah.
1: Foi tu la le afiafi. Pina ona fatalo fama o fono fatu tato po kalami e manu malu le upomoni si o tato watu no pele o Samoa so fo manu ia I le lo fama le anga le ule tua e fatalo fatu e tato po kalami si unga fafe anga inga mo la tau fatua o sin sino Samoa se yo o lava ia lo mafana witi fatalo fatu so fo manu ia fatalo fatu fo e tato viewers ilo nga Facebook YouTube channel al Radio Samoa. Yeah, mai se foi o fio lava lo au tuaile au au nangale ni ala leo ia fatalo fatu ia fatalo fatu foi ili au au nea taito lo tuile foi le nea fiafi ma lo le
0: matuai
1: famanu e te le lea tuai lau sunga ma le a inga fatalo fatu le au uso le nea fiafi taito no lo no fatapuai mai le uso le nea fiafi fa pia fo ialo ma whanau ma alo leo la whatua tua ma alo le alo lo fai le atua ana la sile lo fata alo fai le nea fiafi I le sunga ia titi o le ave ma a whiawa le atua le nea fiafi ta tonu lava le whaunga mana le atua I lo maupeo I le malo si fa le anganga ta walanga le upo mai le afionga pa ia le atua wala Tutato watu nupelo samuole ni afiafi. Uya upa watu yatea. Fatalo fatu foi. Tato paanga masani. Ulu fapena ona manatua ma. Manatua le nepo kalame ya oto tau sanga. Fa manu yetele le atua. So ifuwa manu ya ila lufa malanga leo le atua. Fa manu ya le atua ila usunga wa tato po kalame ni afiafi. Lo maupele malu sifa le angangata walanga le upu malafi yunga pa ya le atua. Ya maisele fafonga anga se o tato watu nupele usamu. Ile ni afiafi ni ila lava le atua. Ile ya unua. Praise God.
0: Amen. Yeah, we are ready. Hallelujah. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord. Onge uputa to Samoa. Onge uputa to. Alo tato watunu o shatunu e manatu e tamau ai ngai upu ia upu foi o loo fapenauna faungaina mamita mita ai natunu e pelele loto ia ole meu mautinoa Samoa Ele lanu, ele ma fai na fatu zaina. Le lofa sisi desi o le tua.
1: Praise God.
0: Wana tue fapena antu le nefi afi. Se tue na lofa si tamai na fa maoni. Foi matuma watu le vi inga ya teia. Na ufa leo le ma fata lofa. Fata waa. Yeah, eh, fatua shopele nei, bieleli. Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu numera mfaina iwa lau mai ai. Mna mia le fisoswani iso se vaenga ole tuspaia malkinesio ole falinga. Wanaoni au auna e fatau waa. Ole lofo ole tua ya Samoa. Na faonga ina ma vala wina ile ola e fatau waa. Praise the Lord. Tawalangaina lelo fatunoa. Famanatu lelo fatunoa. Aawa oina lelo fatunoa. Ia fapinaona. Mita mita ima le fama walalo. E ola ina lelo fatunoa le na. Ole tua. E ala ilo nalo pelo Yesu Kiriso. Via lili. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. E mai ua. Wa taua mio tonuina fua ilona lofa tunoa ile tongiola e a Kiriso Yesu. Onge upu. Angaleleile tua ia teole nefiafi na fuono futapena la wauna ia taito nau te tala tatu loinga. Praise the Lord. Le vayaso mavayatu ia na yaina iwala auna toe omi mai ia ua tulata le tatu taimu. Ya olo yele temi peina antofa ole afai tulamo mua ele si tulafono ya aya ngafo ye it's always it's our lovely ya yon like guidelines vo ilie so soani antu ya matato uma ya I'm not quite sure la ya po ila tunu tom fai mayo na ivala una pitu lua pitu tuluena emo malmoli ya uno tatu temi sa ivala uma ya ya wa waifo siya kaku wamiu Ya for you if I for my nephew. Ya. Yeah. Now to tell her to tattoo of your tattoo tell her to tell her no, I know for the tour. Ya petty fear, man, not mere voice, for so swanny. Ya all the same fear for your niggus boy. Ya, I fat a what? When I shall own a fat a what? I have a woman, Malay Motino, a woman, I love for Lily. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Te tau a maono mea? Ah. E meile whaptalaga le tangata o le tua o le tangata e poto e ata mai. E leise sa moa e fatu saina iai. Ao lana tau tinonga le na. Ao whamalosi atu se tasi o e kalesia fwe mai. Ao tuelu atu o te lea tuelu atu ma se ata mai ma se poto pole. Pole ata mai fwa iupu. Awa tonu le manatu le tamaloa ina ua pupula o na mata ua malama lama ili alo fatunua. Fema yelese si mea, tau o Yesu Kiriso na faa sa tauroina.
1: Praise God.
0: Ya amenge lo Markus Baia. Amenge lo Markus Baia e faika waku, oka oka, se mafie fio Markus Baia malkinesi ol falinga. Pupula mata le tangata o le tua. Ya polei pu filfilia foi peo na fa soma tau alanga. Ayaya se tangan te te manantu e. E tele yei lo se fua fai tau, ya ma lo se fua sa iri iri lo pole tu e. Le na paulo se awauna. Ya. Fasanga e sa iri iri ma spend some times e fa. E fa. E te sa iri iri lo pule na po tustu singal tangata le na. O leipu filfiliel te malo. Vie leli. Malama lama I ke mongi. Nga oa fo ia ya petelu e ta ua ole apostolo mo Israelu. He even tusi tusi nisio na fo I fa mau maunga ma fa beifo lo tato uso pele o paulo. E lo loto o fa alinga ma le vala awa le atua le o lango lo tato uso le na. Fe mai manatua. Respect him. Aisha. Ia e le ngato le vala awa le atua. Ia ayei mea ua fa matala ina se se ina le te ngata. Ia o mea foi nai ma foi ona fa le tonu ia tulou pe fa fano ina ina soi fuol te ngata. Ona ole awa o se ina bole le malama lama ile mea ua fa malama lama ina le tuela ia paulo. Ia epise ua kengsia ia. Ia leli. Tau al tatu malama lama. Samoa ile ia kose milionga not even half. Ia leo li foi nao le loto. E manatu e whapea wa kumu sa moi loku. Ia ae a dala noa ele population. Ia si kamai sa moa e ori ori la mai le e kake le fiu wai. Ia pe o foi se pe milionga foi pe se fulu milionga sa moa le population. Ta te whatua tu amata ori ori le tua. Aisha e le fuai se ilo se tangata. E le fuai se malosio se tangata. Aleluia, leo le poto, leo le malosi. Ai ole nganga ole tuo lo fisho swani. Ia ole fisho swani siri na ole tangata soifua. E mafoyo na malama lama ah. Ngai inga imea nga peise iye ute ilo ole na pa iye le famtalanga. Ile vayaso ma vayatu manisi foyo pol kalame. E ote talitonu e folo folo nga kae le Samoa. Ona ole le malama lama. E ta uol tatu malama lama. Praise the Lord. O le tusipa ia le yo aomo tato lima Samoa. E leo se tusina mai e kawaso ai. Even though e ke lei fai kawingal kusipa ia a koa. It's okay. And it's important, but you don't have to. Hallelujah. O le tāua o le awa wina ma le fa malama lama ina o le tusipa ia. E fesoa soani le tangata e fia malama lama. But at the end of the day, Ele mana o mia, you don't have to read the whole Bible. A e lango na ina le tāua, le mele wa tāua. Ia o na whaingo fie fui le ma a. E lango na ele toa file mua o lou loto. Aise a, o le tangata le o le tuana tau tino. O te le latua ma se poto, se ata mai. Even le soifuanga fa le isa la elu na olai. Le tau singa le tu la fono, le sapaki, le pelkomenga, le se furuai. So se awa onga ole fea ngainga tuai. Ia ka maika maa loa ngake maa mlama I mea. O ai mea umana fai marita ngatau le tua ina wapapulo na mata. Wow. Wow. Aleluia. Ofo le tangatau le tua ina wafaa maa lama lama ili ngalua le nganga le tua. O lana tala le naa. Alua lua fai marika maa loa awoi. Le lo loto le sila fanga le tua, e le ma su e ina lo na fina ngalo. Amen. Yunga fa maulalo leo tatu loto, Samoa. Amen. Yunga fa maulalo leo le loko Samoa, ya me shifo ye, te fa fonga fo telo taimi. E mafa mafa fo ya repul kalame, ya I tatu leo fo iloku. Of course Samoa.
1: Amen.
0: E le fa pea e, ole o al kanga kanga sala, ole tala tuspa ia, e ino le tua ile anga sala. E le vi ia ile tua ile anga sala. E nana utu e fa manatu afoi, ile nefiafi. E sidi aku, ma mawalunga atu, ma lautele atu, le alofo le tua ile tangacha anga sala, ia lave ina, na ilo ole anga sala lai polonga ile tangacha. Can I say that again? Ole ala ingo ingo le tuwe le anga sala Samoa. Ole ala wale fausanga ole anga sala ngai ke polonga ai. Nai pepe lo oe. E ino ai le tuwa ele vi i ai le tuwa. e o te fia fangu fangu ma tue fama natu lo watunu pele o Samoa. Pe a whaio e whafafonga mai, you are one of them. O lo polonga ai, o le ale fausanga o le angasala, lko inga angasala ngai kea a fia ai. La la vai alofa mai e sui a joy.
1: Amen.
0: La la vai alofa mai le tua. Le tua na whaia le langi, lalo langi, lalo ifo, le nei lalo langi a joy. O nge upu tatou. O nge upu a tatou Samoa. Aleluia. Yalena pa yese fasi, fam talanga fo ileva yaso mama etu ali majia. Ia o tatou e ye upu ya tulowa, ia le leila falongo ma ya piwa la falongo. A kukupu me fape ya Samoa, yo ngalafo leo masauli lunga le leo le nama ya wa maka ifale. Wakoe, ya ngale wakoe ngongofuwa ya aima bayo le ainga. Yangale wako e alwa ilonga ainga ilonga kei. Eke malama lama lal kuspa ya ekeleko nga nganga le mele nga. E pole nga nganga la nga nganga ai. Fafitai le tua e matatau le tali ima le fafine le le tua. Fafitai le tua wa filifili la ua e au auna le tua o le ome uma. Ka uol kako malama lama Samoa. Gele yo meo lo kawaso e kako ale faa. Noano anga e ala langka wasol kelo Samo o lau fai loku. Praise the Lord. E ki nganga e le fie fie lau fai loku. Ki nganga makwa I. O soi lunga lo koko mawa lunga. Ia ae ole mewa mauti noa. Vi ia leli somehow nai te langona ina. You can't face it. Le awa onga o le lofo le tua. Le vala awa le tua e awa wina le upu moni malke nesio le falinga. You can't face it. Lea fai loku. No matter who you are. Ye peke kalangua mai fapeo o kowa leva. Pole kale sianga mua mua. Praise the Lord. Ya lofa Yesu ya te oe. O le faku ma ngisho vahenga kawa lo te walanga iner pol kalame Samoa. Na maliu Yesu ona olo na lofa. Ina ya awa ne ifano se tasi. Na faitawina le faipule na ole Roma na ya yamta putolu. Fema ya ua ta ua mio tonwina fuaina ona olona lofa tu noa. E leo so le lei. E leo so kako le lei. E leo so ko anga le loku. E leo so ko anga e faimea le loku. E leo lo ko anga e faile se fuluai. E leo lo ko anga e kausi le sabaki. E leo lo ko anga e kausi le kulafongo. None of the above. None of the above.
1: Amen.
0: I know for sure ko kele o lo faya me yo lo fa fonga so stable por kalame. None of the above. E ke sawa ilo le fa vavau. None of the above as well. E... Ele fie fie ile tua ya joy. None of the above. Tato o te ngate Samoa. Tato o nalava ye li falupenga o Samoa. E ye falupenga kako mu. Lo wafio anga yama. E piko mu e kisa wai. E ye falupenga. But let me say this to you. Okay. Okay fama ulalo mo ou. Ifo ifo ile tua. I falupenga al kuspaia. E fakakau ya Samoa. O ngā ua lofa le Samoa tu lou, e ma lofa valvalea, e fa mawalunga fa valvalea I lako falupenga, a eo ai seoli. O le whano noanga ai noua yei faife awea o winga mea ia. Sasi dipenga, kuule loku, suas kaka maka ule tua e kulai e kau avenga luenga, a eanu e faini mengai manga e fai. Aleluia, te loa le falupenga le tuspa ia fatatau ya Samoa, o Samoa unu ese, Samoa I ta ua, Onu ese faa pau pau le fese lua. Sa ta ua Samoa I ta ua o le whanaunga le tosa e ke mika mika I ngā wharupenga Samoa. Fai whiau, lau fai loku. Samoa, young and old, e te mita mita ai. Ale, whama o lalo loka loko. Samoa. Nuese faa pau pau fanaunga tosa au noa male atua ile lalo langi au noa ma se fa moe moe, au noa ma fe nganga le nu o le tu o Israelu.
1: Amen.
0: Kali ifo a oe ngai ke fa fonga ma nge fiafi. E yeisi sa moe mika mika I menga. O loka fa ma ulalo sa moe le tu o. Leo fai loku. Leo fai loku e ke mika mika I menga. Pe a fai ol mafuanga le ala inga. Alu se se se kako wamio. E lo fai Yesu ya joy. Hallelujah. Falu benga ngau Samoa. Ka ke fama ulalo e se le pele lo loto. Le se fuanga le o Samoa e fa aliele la to utu ma le fa alualo ma tu langa fa bea. Pau alo na fai te tenga langa yei upu faa. O upu, o momo upu faa ke mongi. A yei a upu fo ye faa makala aile kaua man mafuanga vi ia le li. E ile kaua, e ise fe au kaua. A alo na fai te tenga. E yei ma upu faa ke mongi e mingo ma yei kukongu. In Jesus name. Hallelujah. Samola tinubele. O maulalo tato uloto ileli. Praise the Lord, praise the Lord. Ese foi le malie, mamanuielo talotol soy fuanga le ol falo alo sa molang ol tala tu spaya et tau war falo alo ile et tau yai falo alo. A olona fai te tenga, ma lona fa no noanga. Ua tumu sa mo ile falo alo, a ua tumu foi le au falo alo le leuska ka ile upomoni. Ia onga fai nga ka foi le ol falo alo. Le mangai on falo alo sa mo melkus pa ia e te tau le falo alo I le te tau iai ia olo na fainga tala le na wala kwa ilo le falo alo kie kie ma I a e laku le usikai le upu eva eva ku ilalo I o na fainga tā foi lea sa moa manaia can I say this le soi fuanga sa moa po le tua sa moa a vi ia I le tua A awang I faoa I el soifuanga lea o le Samoa, le viinga o le tua, ma I ailona fa moe moe le tua me uma. Beautiful. Go for it. But I know very well. Go for your Samoa. Ke leanga fao I ka go le viinga o le tua I menga. Ha? Praise the Lord. Vi I eleli. Sosoni le tua I ate o le nea fiafi. Hello for Yesu ya joy. Be yona how you le fasola to pa ifo yoi. Fa malo se Paulo le Kalesia e Filippi. Magaukia. Lau mo el kamaloa. E meisea o le mafuanga si fa fonga fa mo le samo. O le mafuanga na leine to si mai Paulo. O na ori si foi kanga kayu kaya kanga kaisala elu. La foi o ka lai. Ia le faole changa ya Yesu. Ai ye foi mo le meu o koi fa popo yai. Lena tupu ele falo inga o le maka upu o le falo changa ile ngaluenga e se fulu malilima le mtaupo sulima tu se ngaluenga fayela I o le finna unga ile vao ishi au yukaya fai mayo la tofu ye fatu tuwe le tua ai fatashi ai ma apostolo mato ina le auso wali uliu ileri le lato tau fila le na e te tau natalia Yesu ma faya tu ya ya fai le peo topenga Ma fai atu e tau fai na uska ia kula fongu wa waku ya mose. That's one of the chapter, that's one of the answers Samoa. Zosuang ya kula ufia fai se furuwa ima la ufia kau si sapaki. Fai kau muka upu nga fa mulmole. Fai ne fi naunga lena. Ole upu nana lafo e peteru ina mtapo se fulu. Fai mai, so mai la usoe, le ale me tou te faa ono ono I le tua. Le tou te fae e wa vea nga. Ilunga o tangatanu ese waliu liu mai ya eo e au aunga ya Yesu fai mai Paulo fai mai pekelu I tangata yutai ya sole le anme ko ki koi faaea ila me ko ki faa ongo ongo ile tua fai fe au na anme ko ki faa ongo ongo ile koi faaea wa venga yu o tangata ole fita pua isa o loto ile tua le au fai loku pa mole mole ya sea wete icha ole alofa le tala noa tuai le au fai loku fa mole mole ka wakalika walka ngaka Ole toto Yesu na malingi. Amole mole. Atatala no le uputu sao tulo wa wateita. Se awa, fa mole mole, awa kako kisua mea ilu swafo Yesu. Awa kako ki pepelo il swafo Yesu e fa polonga changacha. Samoa le tunu mpele e maishe la ufailoku. Sose, notu lava.
1: Praise God.
0: No mai fo inisi. Fe mai wa ese mai tapo inga no mai eno wa polonga ma. Ala wa sidinga polonga e kongo loku fa alainga. Au se lofa fo ya, au se faife awa, au se koa. Wa kumu e kale siya i sifi. Kaule ingi koa. Ni tangata hampo loto e talanoi le lofa. Talanoi tangata na maliu Yesu ono lona lofa. Te loe au na langona le saa mole lofo Yesu. Ki le kau fai ai. Ke vai ya kwe ngalue ale tua la fuwa ngalue le loto le natangata. E au au na male ori ori. E au au na male fia fia. E au au na ile salotonga. O le salotonga e vi ia ile tua.
1: Amen.
0: Amen. Alleluia. Praise the Lord, praise the Lord. Thank God. Jamo. Ya tawa na soswan ya tulau. Ya olau failoku le kele mafa mafa. Ya lela kalungu wa kui kanga kaloloku. Ele ya ifosuka kwa ulafi kanga mafa pela pleima ya lau failoku. Ae vaya kwa ala e palafu, ae vaya kwa ele pa ia. Ae vaya kwa ala ele kele la kalaka ya Yesu. Angake loku wa ya. Ala vaya kwa la ele maka wailo loko a e akirenga mamao male tua male kapua inga nga ke yai anga ke loko ya ele ishe la fitanga young and old ele ishe la fitanga sostangata soifua ele ishe la fitanga mesha samoa wa wa manatu wao alofa Yesu ya joy. Pray for those, pray for aunga ma e kale si onga e al se se, au au se se inga masu e mel swa for Yesu. Pray for them. Ae alofo ile tua, stand up and leave. Sa ili tapo inge te sao loto ai. Ole tala inga, ole fe au, ole alofo tu noel por kalame manu ma lole po moni samo, ona te fafafonga, ele se tala inga se loto. Ele mai mawoso kakai me kala yai, no. Nanga ele sao se si se loku. So se loku ai lungo fonga ele le nei. A mangaku se Samoa, e ke ola ilau kapo inga. You've got to think again. Ke le sao ai. Wa na o Yesu ke riso na faa sa teroina. O le tali le na. Sao wa Yesu la foye kapo ilau isala eluia. Lau yukaya. Alan mentupu, e kapo ai. Ama kwa le fia fia ya Yesu, o ia nga mawaile manguia, o ia mafaya inga maangava i kukongu ma maangava i fafo. O ia, o ia, o ia, o mea uma. Aya fia ma Yesu ilo na nuufa i maritala tuspa ia, ele italia e ona lava tangata. Tala noi tangata isila elu, fai maritala tuspa ia, tatala ilole ele ava nuofa ima ia, a oilacho umma oena faa tuatua matalia o ia. Poena talitonu matalia oia. Na ia fwa iele manuia le nao le manuia. E avea oe matalii ma fafine. Sawa mai le fanaunga. Fe mai aal fanaunga le tosa. Sawa mai nga. Manuia I lea. Tau atalii tau a fafine oe. Ina ue salamo matalia Yesu ole ola. Yesu na maliwe leisi angasala. Le Yesu na tanu mia awa toi soifua manu malo mai olo wa fio le tu tamatawa tama faufau tua mole au paia via le li via le li praise the Lord ngau emo malika ko famul mole fatalo fatu le ngang fa lolo
2: talo fa
0: malo soifu manu mia
2: malo soifu malo mole mata upun le fia. I love to see the family more than I love so long.
0: Yeah.
2: Yeah. So long, I'll be able to get to work. What's for what? You know, I don't know what to look at. Well, I'm so much for what? Yeah. Or so long, I'll be able to work. You were confused for you. My father go out near the house a lot.
0: Yeah.
2: And I said, oh, no. If I lost full what? The battle.
0: All right.
2: Yeah, and if I follow along what to love sooner, yeah, Eli, that's it. ele sali tonu. Ah, ele fa malusia. Pisa ole a pisa.
0: Yeah, ole upu matangofi, ele fa malusia, ele fa peutile tonu. There is a tithing, ele fa peutu la fonu. Yeah.
2: Fa malulu watu.
0: Yeah, that's okay. That's okay. Yeah.
2: Ele fa malusia, ele la usunga foi, ele tulanga le ta usua. Tonu lau, lau nga duenga. Ah. Yeah. A pese I o te lo niso e kale si a ol tu langa le o lo fa moe moe fo I lele I tutongi ina o o pip I le kale si a e o tate si li ala la susunga fa moe moe a mai a se fa ma fa ma lama lama nga moa o tangata nga lue o tangata lotu o tangata fo e fie fie o tala mo I ala susunga o a o fa ma o ni tere to e fie fie fa iskuwa
0: ya
2: Okay. Otula ale wo fa long long otula u porcalam ile no porcalam ale tu ya ile o ile fa malo sia
0: okay
2: ya mai ala se si, fa mala mala manga fe so so ani fo I loka o langa ka ma fai
0: okay
2: amon pol
0: ale a faina le a faina fa aftai ole vinga fo ile tu a fa aftai ya tu ya tio tinapo il tuo fine e tu sai fo I male le fava no ino lo te miti fa fo fo mo vala uma ye ne fiafi vele o te fia pa ile titi na na ya tamai a na ya tamai fa fisidia mo o to fine a tonu fa yo na fa lo chile pe a tolo no fa lo chile fa mo le mo le lava to lowa a fa fo sa mo can you just fa mi o la sa tala what is the reason na linga fa apart from o le ke fa ya o le a ko mo le mafu anga le linga fa ya
2: Yeah, Yeah, ala mai si awa ya ol se full ah se full pasete o ol se sama ai ngai se maua mai at te tua
0: yeah okay
2: tau muli muli ah lo tau muli muli mau iya
0: okay
2: Fa
0: mulela. Ya le faina e fa fetai la fa fetai. Te tasi se te mai o fa funga sa mo se ko mai fisi dale ke lo foi pupu ala kali. O o ai o e pa foi le ilo si la fianga o e se ngu e se po se sala elu.
2: O ha o tanga so nu ese.
0: Okay.
2: O
0: wa o ke le wa o sa mo ai le o se sala e. Ya ole vai fa fetai tele. Le fa funga le tua. E se foi ya le ne fia fia. Te fa funga le foi fa long long o tumatutua. O le lava e fa soa mai o le tua fafine ma te tala mai o lo loto with your pure heart I lumo le tua fa fitai te le lava fa fitai te le lava la u pai mo mua ya la a fa funga le mai fa mon mule a tonu foi pe a fa pele mfa in chala chala u marpul kala me ilum ta upule a e la a pa ila vai vai nga cha ua o le fesini mon muri le nga la kuai oe tu loa le nesha no mai o oe o le nuwe se leo se chala elu le la fai ta wina le maule al tu spaya O polo inga fa te tau le se furu wai. Mo se teimi tue fai tau la ia leve kito mtau pui lofitu. Sa mo le atu nupele. Fai upuna e fai mulmuri e fai mai. O le polo inga ia na feta lai mai ai le lii. Ia mose mole fanaunga isa ra elu ile maunga o sinai. Nala na ofisili. E fisosoani ile fisosoani atu. Ole tali e yo e tutusa ta tali to fine wa o foyo ngwe se a foyo kala guspa ia ol polo inga le tuna ave ya mo se lungo le mongo sinai mo Israel ia ele ka kula to start with Ola ye le awa ongal kuspaye fakakau. Ile se fuluai, of course. But the question is, mo ai? Le lai manino tala tuspaye, mo isa ra edu. Ola an mele awa winga e faife aun melea. They only preaching ma quote malkusi malaki malaki malaki ai anga mafain ko soifu ma malaki wo fa pe aku malaki soli la me ku ki ka ka wa ya ngai ku ki fa ka wa kwale o ko ngisala elu. It's very sad. Ya I ona olele mala mala morto chelo changacha ya la ina la tu wa wina e ese mai lo ile tulanga ole changacha wa mala mala ai wa yele lo tu fa ma wa lunga tu lo wo le fi fa long wo le pumuni yang ngak wak winga le ongol mangak ol kemau ainga mana maluali. Ana menino al tu supaya. Ol polo inga le tu. Fai tau nam tak pulea le vikito ilo fitu. From the verse 28 going say on the fa'a maya. Na fa matala maya. Fai maya ol polo inga le ol fa'a ngayo inga le. E fa'a ngale le to to'o. E fa'a yai. E ta'o le 10th. E a fa'i kau ya mangu. Say tu lo wafa penge ye lima se fulu mangu. Ol mangu wai pa'u ya ilko kua wa se fulu. Ya puta sa'i tese. On ko fa wa fole tasi ru to lu fa fa nga le to e fa nga e ka wai me ia o le si mena cha u to no cha u pula vele pe amuse te mi fa cha wai fa mon mon fa mai a wa te su e su e pe le le pe ia ia tu lo o le wa fa te kusi kusi e mala ingo boi lo ala e fa fa o mala mal komiki le me o le sha u ya pai mala fa le fo ila le uska i fo ir kusi pa ia ole manga yelo pule la foi pele apostolo petelu mo petelu ta pue e fa pela na upu a chau chala le changa chau le tua ia chau chala e tusa male upu le tua a au auna e tusa male malosi wa foina ina ia vi ia le tua i me u malava ke le alfa fi kauri se tu lo lava a a wo pa ia le machanga no no pa ia fa manga ku ia samo a fa ke fa fonga samo and you do agree o oil mu we she ile ile se me la linga ma fa fa se fu wa ile se me oi a wa o fol tanga tatu lo ia atono le mala mala a fa wa ko mala mala lo no winga wa manga oi mea a ia lo fo ile tu samo uska ile up according ile up wa le tu. Amen. E uma le tu si pa ia ia tu tu fine tu lo. You will never find a teaching. I measure time of Yesu, ele ya wa wina Yesu le se fulwa e faya e se ekalesia ye posi samon wese. O fol time la apostolo, filfilia fa pito Paulo, ele ngata mon wese lu mo tupu fa pena fo I measure wa elu. Never once na wa o ye Paulo le mea. Ona tu efeside fo la ye le se fesidi. O la la me le la ungo e faifi au kongo ekalesia me pe a faya le ai. O ai lea o winga ngi mea. Tu loa e whapea foile si whaife au maris kangaka. Ia, wo lewa la ngai sau fui mga awa onga wo lewa nga maku wo mai a e vainga ngo whapea kwa ia samu ngai mga ku whapea nga wha mole mole tu lou. E kele I wha ngau mai wo lewa ng kusi kuspa ia luka ngwa koi ngā fwoi ua au. E leo se mea fowla alfe sidi. O le anme wo lea o winga I mea ye wha malama lama lele I tangata. O le tala tala noa tuna e se I so so ni malia tu a to mua ina e leo se mea kako. So we leila se mea la leinga tu lou. Na leina na o au pese iwa. E man tua mai fwoi. Wa yei fwoi wa ufa longo inisio fai fe au. Wa fe ku umai kangaka lele fai ya. Ya wa ilal ke leo fale kongo ngoleo soe fai. Ne mea lei fai melkuspa iye fai. Fenga cha. Au lea lofa le tua. Tina po el tua fine. E leo kako. O tātou o tangata unu e se samua I tāu o lwhanaunga tō sā, nu e se whapaupau, ai ole lofo le tu alan maliwa Yesu, le ua mawaiso tātou avanua tātou te tāpua I sa o loto ai, I le tua e pa ia. E ala ia Yesu na maliu, wa tātou salamoma whaatua tua iai, le ua tāu a miotonu ina fua ina I tātou, ona ole lofo le tu e leo so tātou le lei. O lona le lei, ona tala tala foi la yelo na la tele mo na matango vela ule pa tu si le mala ke vi ke la foi lo ko e la un ai la mo tu si mala ki ola foi tu si ya Israel to the people of Israel ele mo sa mo ele mo le kalesia ole mo cha upule Me ile tusi ina wo me tusi el fenga ngofo. Na toya wa wina matoe fa manato Yesu na matayo lu tolu. Na ta uma fa ya toile of tusi pu mala fa sa yo fa fia mi tonu fa me lo pu Yesu. O tou. Wale fa yo me yo. E ku uji me. E ka wila mal me la. Oile tana noi. La fa sa yo mala tusi pu who are they? O tangata Israel. Ele o tatou o tangata onu ese. E o foile ka le sia ino salamore nu ese matalia Yesu. Never, not once, not what we know, or me foina tu loa a efesiri foi, ile foi tu tatala tu nefia fi samo, a yese ma wotu spa ia, o fa pe ma ia, te tauna foile ka le sia. Pe na wa o Yesu, te tauna foile nu ese, fa mal mole, wala au mai. Ole kali, ele se samo, ele se foi fi au, mfainga wala au mai asia, there is nothing, nothing, there is no such teaching in the Bible. Ongo fainga ka lelo makaupu, le milo milo inga, ia mao ailo na wa o siseina. Ia ona ta lofa ileita ngata, ole ole tu la tua fine, e o lalo le lofa tunua. Olo yele sa olo tonga, ae fili fili te fia fai taulanga ilea tua e ala lisfuruai. Feel free, e ma fai, ele fa saina, ole tala nara tuspa ia, ae a wa wina lo o se tu la fono, e peo na wa o ele tua ya Israelu. Ole tangata mua mua na failan tu la ele mele o se furuai, o apero amo. I fight out for the two spot here. You came in a fire up here. I'm a little shit to laugh on. It was out of his free will. He learned a lot. He learned a feeling on a fire. I fight for it. Or men a fire in his food. Why up here? I'm a man. I'm a woman. I'm a cow. Or the city. Lona wing a la. I see a summer for a laughing of fire. Apple. I'm a food. Why? Or long a wing a la. Come a loose. I'm a cause a cow. Why? I'm a low. I'm a woman. Fine. It's a food. Why? Or get a year. Fale. Congule. A casino. Goose by your island. Malamalama. O omar teme uma pramo foi foi e tangata sua foi a Jacopo a ole matau tio ole mena foi a Jacopo o foi pese e o foi fa uncondition under condition a o foi a tu Jacopo ile tu ole tu a fa manui a mal mele a kali mal mele ke manga oi o nga o fo ile pese e jelo nga kali le tu fa kwa fa manui a pe kwa fa yakula mas furuai. Which is a dangerous nga me olo se lo nga kali le tua kwa e kali foi la ye fain me la mga oi le tua. E ina wa olo ina wa mai le tua ile nu oi sora elu. As a nation, lena efeita wina mta upu lea. A mai lo fatu la fono. That is mo tangata I sora elu lava ia. Mangingol kusba ia le fai mai. Ol polo inga nga vakwe le tua ya mo se dunga ole mongo singai mo. I sora elu mangu esi. Simply, mo isha ra elu. Lena sa unua tua fine o te amene ile sa unuanga. O tatu tangata unu eshe. A walofangia ono lmaliwa Yesu. So eleima se awa onga yate o tua fine. Nothing. Ole vayanga mulmule tutoe fie pa yele so swani atu. Vi yele li. Ile se fuwa ilava. Ia makaukia ole so ifuanga o paulo o tangata isha ra elu tamalo. O tanga o falsai o tamalo o le sapini amina tau chino o tamalo no pupulo no ma tafoi mai ua ta ula pisina tu lo pe ua ta ua tau taina me umai pe tomel po valu o la ingo Israelu o le Peru o sai Peru i le tribes o ia o le tanga cha e sau mai le tupuanga o peni amina i lale tu la fono o le farisai o tamalo o mea umaia inklula i kukongul ku la fono wa kalangolo le soi fua fa isa la elu lea faratangata tausi tu la fono farisai o wa inklula i le kukongul le fengol sifuruai e fe mai paulo i le Filipi le nae tolu e fe mai a ua ota ota mea uma ona o le sili sili ese o Yesu Ole melanga ka ke alofa itu lo o to fine mal fa funga nga jamo o ka si o mau o kuspa ia la ofa iloku ia ngal ka si ia ai le mala mala ma you ask them o fa funga fo si fa fi au so si fa iloku nge fiafi ama se mau o kuspa ia there is no such teaching and then we have to ask again o la la mele ko ke wa o ai le mema fa sala i kangaka fa polo mai ngai kangaka ai le ka ko nga mai ai Olive Sosonia tuna, yet the old to a fine too low. The nea fiafi. ile sosani mulmuli em fina sosani twai ile luol konito mta petrol fai pono fa penele upo la apostolo paulo fmai o letu wana saunia itato ia te tau on fai mau auna ole fe ngai nga fo le lava tatu tau auna ile tua ile uli liu ole awala tatu tau auna ile tua le o israelu e uita tau ya yesu o yesu la ole saulo tonga ai ole saulo tonga au auna ma lo fai nela tau e paulo fmai o macho na saunia le tua tu silina va tu le ruo koni tumta pe tolu fa molmole ma tu na saunia le tua ete tau no fai ma au au na o le fenga inga fau saulo ma le fa a ma le fai ungol fai pule na ai le tusi e fasi oti ai le nganga e faula langa o le kusi ka langa o le kula fongo o le ele manguil ka unga ai si a kako solia ma kako leus ka ia a mwangi mori mau kako solia tu loa tala tu spai o le oki le yunga a o lalo le alofa tu noa e fwa ila nga pa yo le tua, e fwa ma losi ya te oe, e el kemi kako kisase yo ke lefi mama, e fwa se kemi yo kisase yo, tangata fata wa ilu mo le tua. O te se se ilu mo le tua. O le makango fia nga ole, nga lua ole nga pa yo le tua ufwa, yo le mea lofa fwa ifo ino le, fia te tonu, o le tangata o le tua. E fwa ma losi, au le nga o le tua, fwa ma losi ya tali, fwa ma losi ya fafini. Ele fa salaka ko fa merkala guspa ya ele fo ina le nga ngole tu e fa ma cha wai and fo ya e fa ma lo sia lo fa ma pu le yo ta tu loto so from the initial falling at too low or to a fine mo nefia fi ya e okay ele ya faina ni changa cha le fai ono le le mala mala ma chaka ku le mala mala ma uma even fo la poskolo paulo ye lanka ki ngof mai sha om wai fai fai mo walu ka koso kanga ka ole kale shia mo fasa wa ye ongolo le mala mala ma it's different mat kangaka olai fai onol mana oi mea mal fa ma wulu mo bule fi usika ilo pomon and that is different ke fa si tenkus gele lal kama or so so ni tu na ya to to fine ne fi afi
2: partai partai tele la mala su mal fer ngai nga mal fa tu
0: praise the lord
2: lo vinga a lo wa ilo ma fa fa ah ya fai ile ali fai ona ole saulo tonga
0: fai ona lo walo fai ya yesu
2: stay
0: yeah stay away my fa pe ke fai ona kula funga mai le tu ya mose mai mai la ngai le o se isa la elu se tu lo e pe na fo ka ika a e fai ala fili ya oi tama ya talia me la tawa una o te fia au au na tu ala le tu la e ke le kaula ngai usika ili kala alfa fiaulo mai au ke fa mele tu au ke le la ngai alu ilu la lor kula fo ia unga fainga chalia
2: e sa ngai ala su o si mato fa fe ngai e se ya la unga ili ili fo iba e ngai fa ma okay ai la wa se si mo wa o au na ue wa fo sa sa au au ia e fie fie fo i fa ia vai no o na ngai le li ya le ala o mala mala na ala no ofisili o ya moa ula vaia
0: ya malo malo faftai
2: o fie mala mala ma ti e faftai te te la sunga ta te ngaina le ala o mala mala e fo so so di melo ma fo pa o ai faia o no le lo faileli
0: amen
2: faia o no sa pe o se tu la fon ah
0: praise the lord amen praise the lord
2: tuel por calando le po ya pa o fo ile li ile tu
0: te lava
2: Yeah,
0: our own left yard, your suffer you so. Yeah, so fast for you. Yeah, fast for you. If I take for you,
2: my
0: foot on my nephew, if I take for you. Yeah, fast for you. Yeah, be a lady. Your tattoo, Valamuli, or Ah, Malo, I don't say, Mike, Fatalo, Fatula, and Fallon.
2: Yes, I
0: follow
2: Fakula soon. I ele kinga ali a ele me ali os furua e como que o senhor uma fofa o me ali a ganha está o cuspa ia lá me ela ainda está o cuspa ia para mais ou menos furua e me abre falou lhe a rua a um disse lá me está com o a os furua e a ganha está o cuspa ia o me esse furua e me abre falou lhe a rua ele ainda se tinha o que cari com o início custe mas é para o angar custe lá só angar papel ou só custe para ir ali escuro aí está o meu angar é mais aí ele quer cari com o ainda que cari com o aí ele merece só custe para ir merece por o aí me a ver é por aí só custe para
0: ir é ok é lela só sonhar tu não tá tudo bem se tá de mal a fazer ele faz mal mole O e ola ilalu tu la fonu ai se lo ai mulu mawinga ko lu ngamal ko kolu tu lo wa fa mulu le fa mam namam ka ku wa ka kuwa yoki e ke alu ilalu le melnga
2: ola mi ala woki ai
0: la fa mai kus
2: pa ia la fa mai kus pa ia o me se fu wai me ave pale le ku a e lo o me se fu wai o a me ke mo se fu mai me ave pale le ku ala me la woki ai
0: la
2: kan pong
0: ia fa fo
2: la kan pong na ke pa ia le de apo pa ngale me le ku ko ngo kus pa ia ke le ola ku se si me
0: le na sa o le tina ia fa fo mai fo le fa mo le mo le a ya wo wo le solo ko komo wo lunga si so so ya ku fa mo le mo le ole ole melo ti tala no atu ai ole ti sa no mai e ka ka wan fa ilang le fa mel kus pa ia ia ole winga lana o te no fa ya tu la ya te ol china ile se fulu wai ole wo tala no atu le tu la fono se fulu ole tala tu pa ia a fa pe ke so ria ngila ku la fono se fulu kasi e ole se fulu ai mo le mo winga wo so ria e te tau lana o ti oi ole winga lana tala e ke ola ilal mengal gaming ai
2: Ole ala me la woki ai fua, te e fai mai nale kala. O ke leo so lia se kula kongu, pa wale me o leo ke anu le kula kongu, fai la u se kulu wai.
0: Ya, ok. A ule
2: mawa se mea, ele se mea fai e kuse se kulu ai wai leai se mea o ke mawa inga. A mawa inga se mea se kulu, kango ave singa lima kala. Wafo e mea se kulu ai mea la uke mele fua. A mea ngafa mea kasi kau se kulu a ule fai oke oki. Bla mea la woki ai fua.
0: Ae, angalele ile tu of soswani ya tu ya te ole china.
2: Ya, ok. Ya soswani ya po ila upolo kalami. Ya, alo wa malama lama nga.
0: Ya, le.
2: Soswani na ipo ya kea.
0: Ya, fafitai fo ile wala umai. Angalele ile tu.
2: Ya, fafi nga fo ila suma.
0: Ya, ya, fasoifu. Ya, fasoifu. Ya, fasoifu. Ya, ole valuta si tolu fa oli maiva numero mfine wala umai. Ya, Onor tatu taimi, balu tasi tolu fa oli mai wa ia pole. Olu a fitu ono fa fa, lua o tasi fa. Ia e te vala au mai, fa malo fo iti nale na vala au muri mai. Ia o lalava tana no mai luna, loto male me fo uo, o lai tau tu ai. Malo a fa fitai mo moni atu li fa malo. O le fesoso ani, ina ia tatu au au nai tusa male upu. O le roma se furu la yele upu fa pene fe mai, o le ma ele nga a ele tatau. O le ala wingo natala, e ku yele u malosi, wa e alu a kua yei malo manga kwe sao. Ai se se, ya nono fe so so ani atu. Ha, vi ia le li. Fe mai la upu lea, o le tau wa ye malama, inu tatu tangata, o le tala tuspa ia. There is, e yele mengo le isala elu le tino, e yele mengo le lu, o le nu ese le tino, male e ka le siena fata wina le toto yesu. E ka ua la lu malama, po fea.

me tu fasi seingal kuspa ia. Aia malamalama chanchou ile awa wina. Vai vai ton wina ole upua le tua. So swani le li ile nefi afi fa malo le mafuta mai. Fa malo fa fitai. Cha ua lang ol tele ol le sile ma cha upu ya. Ol kako kaimu le sile ma ka upu chole. Ya o tele aina. Ya. Ole le malamalama o tatu tangata samo. Can I say this? Na o ka waso mo mo fo ya ul ngam ka upu. Ya here se kousa. Ya leva kousa nga wa. Ya ai ngo walu fangia wala ue le tua le ola fa cha ua from 2004. Ele uliliula fa pupula ele tua malkenesi ol falinga. Ya lela rine fa fongosa mota te tautala mata fa soa tu maliloto e fa maulalo. Ya matatala fo ilava noiso si sa mua malkenesi ol falinga ke fia malamlama iso se mea ka ke fiso soang yaku. Ole fiso soang nishidi ole nganga pa iha. Ya lingate ilia olana upu tatu te malamlama. E tatono ale loto, fa ilo tala lea, e tatono ale loto loto, ole te lo tatu, ono ole le malamalama, olo so e fua le tua, tatala lo loto ile tua, so soani le tua fa malamalama. Ina ia awane mai maua lo tauti nga, le se tala ingo se loto, sa mo le atunu pele, ole tala ingo Yesu na maliu lo Yesu, sa loko kako mai mea umanga, o ame uma, ame se ame kulafongo, kulafongo se fulu, sa paki, se fulu wai, pel tomenga, everything. Tua fenga nga tuai, e sanga ai le mea male mea, everything Samoa. Ya ono tatu taimi fa fitai molu taimi fa vanoina na umana vatu tatu no mere te vala uma ya ya tala no tatu fa sof so so niatu ale ai te tai atu lo sui fuma le ola tatu fi lo fo ile vaya so fo pe au lia le lo fo le tua. And it's an honor to serve and to live for the Lord under his grace and his grace alone. Via le li fa manu le tua fa te tele no taimi lo i finisce por calame lo muli muli mai anga le foi le tua yuso a wauna nga tia lava wana ni wauna o matu tangata ala o nanga i tau atu ya Samoa i hai tonga talo tau na maliu Yesu o nolo na lo foi ni awani mai maua lo sui fua aisha o lo anga i melito o sao le tua e le sisi o kaku e lava kia e le i faya foli ko sao le tua musta ngata sui fua i anga le lei le tua ya te o e lo matu utua fafte tele lava tamale ni fua ya fiafi of te la upu e fatonu lava la upu moni ola lo ngalu e le foi fu e fababa ola upu solo tonga tabale upu le manu malo ola sulu male mala mala mo yomantu wala yomantu wolanga fi so so ni atu fa mo le mo le lua ngala pa ia so matu watunu a me sure to tele ono le le mala mala ma fi so so ni lo ngala pa ia tama a me sure lava o fa to la to wala talia la fa la tanga ole me alofa fua i fuaina. E ala ina maliu o lo walo pele. E awa lava male loto le tangata. E whainga malo, yona teitai, yona tangata anu utama, yo matu a ingale chino ni woni e masani. Ole te talofa mole mole tamau, aolofa e whalo loa, e meise lo matu utua lau whalo tanga, tapene ina. Moi la tau ili talia ina o Yesu Keriso, moi la tau ili salamo ma fatu utua i ate oe. Famanatu ese al tangata lotu. Ese al tangata u salamo ma ili loto ma fatu utua i ate oe tama. Wa alofa fa lo lo pou lego le tio le wa no fo le tio tio ne afia fi le ainga to ma fa mon mole wa alofa wa ti tu wa mo ine la to si tia tu lo man tu tu le ainga fa tu tu la o tele so se nga nga na so se la no ne fa nga lo ina lo no i so va e lu te chalo wa alofa fa lo lo tu sai ma lo upu chama to no fo na ministry lo man tu tu le nga te chamo o stalio ni si lo nei o ma tu wola fa tu wa wa na ni au au na fa tu wa o maola fatuwa ata mamal tolua malifanao. We are nothing without you, Lord, but with you, e oli oli ata mama mafana fana matofile muo matoloto. Ono lawa fio oleo lo soifua, o lo soifua e fadavau, o le tuomoni e totasi, o le na mua ia lofa mai. Ang le leila wa fio iso awa ulufo e mulimuli manefi afi, ngā tia le fatuwa awa o mefa ingalwenga. Fa manatu si o matu watu nuko Samoa, e shiri shiri esio lo ulava alofa tunua. E ulava male loto le tangata. Tumawi ati olevi inga ne maso uma fafte tele lo matu watu wela ya Yesu le faftai. Amene ma amene. Thank you Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.

fuma tasi mali a fale wate a nele tulai fitu le te utua maole wele Samoa a matangata nei vasa wa tātou ia iole vai aso mo mua po le ia ona ia so le fitu a umale ndela a menu a matale ndela it saving mo tātou New Zealand ia wasu iei taimi o New Zealand e se se po I tātou taimi ma niso le mano le tino ono lalampapa a ni so vai ngore kelope ia o tulangara na o iei ia hane ne foi vai taimi o tātou iei so le wo o New Zealand taimi o miana mara mlamba na fiafi ia le foi le a maga ia wale wo karifiku wale po mala mala mala mala mai fafo yo fi fi vo la ka poro yo su malai ni ka ya a ki mu maro ro de mai fo si la mon ma fon fa ma na ya ne vangra na pe on ya e ne fo tai a mos ring o taro tai mi ya moni sho pa angal taro ka la me fta fo on fa des mai ne fo tai mo tai a pa taro fa tu ma lo la vo si fo mo wi up ya wo sala fo ya ntwa mai ni sho ta to wa fa des mai ma si ta to lo la lam pa pa on ni sa vangal ke lo ya ono se sengo taro tai mi o swing fo ya fa ko su la tai mi ni si la sa bo tai mi o mati o to sa fo ya o mai lan kasi masau ruma ai ko kasi masau mai ko pe a ya nemo never time of daylight saving ya le ala ka ko wo ya fa pe a a bo le ne foi mai time mo tanto ya a se si le tunga mala fatta la fatta ne tai ao a so so so so good morning man of of tai simeon suena fatta la fatta ne tai mo tai ao malo lover se for mo ria to le fo si mo ti uso ya mariele la la foi mo papa ai mo pone fatta la fatta ne tai ao civic admin fatta la fatta ne tai ao fo malo lover fa tai tanto lo fa from my Jonathan Finger Wenger. Yeah, I love Hatu Maria for favor and for Yaso, Nisina Tarpa Anga, Lee Tumanga. Lofatu nei tai au Peter Stowers, good morning sir. Ma lofa of Taylor Fatus Mai, me with our Mosa Ma lofa of Taylor Fatus Mai, it and a for tire folk. Talonga le no u ba tu mare malo oskadia ya Africa so esa wala ri ya so ya fa Valeri a de fo se mil vason ga un po mai le la sa un oskadia pingi fa le la Africa so le a esa ori malo ya oskadia Africa so le arke de ayo kalo nga ri ya is it 4238 pe ya or kalo nga nga oskadia lo ki ki lo ko malo ya fast food ko bar Talonga len fai Perth Australia so ko ma Optus stadium Perth la fai one vessel by and with Australia so aba ko la ile fai ngofilo me Australia le la after we mo ol pleki das es fulu what fai mangi Eden Park yeah le late so on the Talonga na pe on so ko se lo pese ni Talonga len no fa ma tala de le mam la mai ya ma malo le tino Australia o je tilo de pitono le Fremantle falling on my western side of Australia, they are jealous for river kilometer and my old Perth. Be falling on my Osia to know all Pitano or Australia. The name of business is Business District. Falling on my the mouth of the Swan River, yeah, the Banga Fremantle. Ah, the Aluga or Chichilo. Ole aule ole aunga mai Fremantle lenga final mai aule Brisbane Lions il talonga le ole AFL msala pole Ozi rule ah sanga tato pira stars mata tole na le skadi sole ah fa ku ko kilo kilo le skalo ngam kwa makau kia sole ah ke fa ko ko ke ova Marcela u afeka ka maka maka le stadium le fer ka longa le ah le sole ka ko 5 maro lo shi up ole mela maka yela maka maka sole because for me go kala lead le out of Fremantle in our Brisbane Brisbane Broncos or the king Brisbane Lions ke fai aku la le pinging la out of Brisbane le because for me go kala full fico points go le out of because for me go ko sole ko yo ba kilo kilo ko ma ka u kio aka e va pesole Ole me a kongwa le ka umore mole experience le talonga so le au le Brisbane Lions ele me ale ngala ngala kalonga mang malo ya langa sha sha kamba kamba ka yel ka kalonga so le al mo kwa ma ya ke fa ku la ki ki la fu a ku la ka kamba kamba ka le likieri i ya wa pe ya ole talonga le fa ya le Penrith Panthers male Newcastle Knights pe anga lima sufik wa fe ka kamba kamba ka kalonga le fa so le ya fa ku sa ku la se la wa over ma se la wa feeling ma ka ma ka le po ni ka ba ri e fe va ku ya ska di ali o zi ro la ya na ta lo ngara na so man ma lo ni castle night so okay fa ya ku ri ka lo nga le nga po o kir ki lo fa pe la nga ki ma ka ma ka ke le la mo po ka ki ki lo ku la ma le ka lo nga wa la fa mo mo di
I know my one of the yale yale foile come from Boingale and the Panthers. Nathan Cleary. Abe tuale aile mona fo mombo e pei au ke lo nga le nga fa le kong bai au Panthers ale au le ni kwa so la so le kwa ma nga yale au ri or me mana ele alo tiro tilo i e alo sa moye ta alo il ni kwa so la e lau ti tiro le le finalizing mai au to sa mo mo le world cup le masina fo le host australia or is full tasi mos full lu ale nga alo il ni kwa so la looks like o kamanga le to sa mo famundo le sta sta sa mo lentaro il Panthers ko ke foi alo sa mo lentaro il Panthers of de lo piki ka ko a to sa mo Brian To Tulangi oi foi Talangi Talangi o le number no ana po ile talonga na po foi kala so va ba kula umalbe so o alo yo sa mo manle le wo Malaysia sama boleh nombor sumber tasi. Ya, celo celo kambang ale ngam kuwa ipingi ngale aule ngapo ale ale alpenta sa. Ma ngayor kalo ngasod. Ya, so le lamu sru main Newcastle Knights. Kusala ilau cicilo. Ilau cile ngau aule la final nai. Cuse tasi le au main top four. Ale au fon ngale ngfaya ingai le tam sama mual ba menolong nuwalen tu sama le Roosters. Tasi le au bottom four. Newcastle Knights, they are final. Ile fai unga basura nei. Ile NRL le final lua filu sumurun. Kua manga yeso lo ka longa yanga pori. Pakolo le mo yama. Pakke ke lo ku fa mo nga. Think losing full fitu chau sanga ka we fa ko yo le Newcastle Knights. Ise me ka se final NRL. Ale au le pe ke lo nga fa ya inga ngampi ko ila lo chau sanga tatu nei lua filu sumalima. Sawa mai le piko ila no. Alu final le NRL. Newcastle Knights were well done. So, umalota longa yele fai one verse. Kelo pikilo ma awa Australia, New Zealand, ya ma Samoa, ya ma Samoa mo World Cup. Telo ye ya lo Samoa le ta lo le Panthers piki New Zealand, Moses Leota, ya fa bena wale sunga ya Isaiah do lua, Isaiah Papali'i, Isaiah Papali'i, ya manisua lo Samoa, la ta lo. Yeah, picky New Zealand, I say he finalized my hour World Cup. Aleliki. Yeah, on that by for the yay. Well, Navayaso by Umalole final, so nail vaso, five one vaso, and a picky lo maua, to know you. Yeah, Kaki Kilole, love Tiloa. Sukasimas Fulua, Lenka, alo new Newcastle Knights. Okay, Lokamanga, Tosamo. La manging wa pikele to samo npc or fa ngor ba yaso len cha tu nei la tu pe ofa or kan ka pe ofa or kan ka la ki dok oi fo ia cha long ai sa fa solo okay so o cha long al fa ngor ba solen cha tu nei fe o ka ko ka long ai so wa ba ko den okay results in npc ba solen cha tu nei okay here we are Tasman Manmalo Bay of Plenty Fali Malua Ono Aukilani Bari Falele Manua Tu Fasa Furu Kons Furu Fasa Ke Fakori Aukilani Aukilani Fama Nosi Northland Kalum Accounts Manukau Mare Malo Accounts Manukau Sorry Oh yes Karongono Karka Lena Kalo Northland Accounts Manukau Was Set Your Accounts Manukau Karka Los Furu Los Furu Ifa Canterbury down on Southland, Manamaro, Canterbury, Tosufa, Elis, Losutas, Southland, North Harbour Talamo, Taco, if I got off up, only Leyale, Manamaro, North Harbour, Tosfurua, Almaro, Sierra, or Tacos or Losutasi, Warrington, Talamo, Wicato, Malo, Wicato, Tosufa, Warrington, Siful, Kusalea, Warrington, Mokinang, Yamaltaro, with Muni Hawks, Paint, Talamo, Taranaki, Bakua, Kirikia, Taranaki, Nimus, Fulusufa, Hawks, Bay. Sorry, oh, I'll lay off for your ingo. What if I want to sorry? Yeah, so all of I want to talk about a yay, all a befi, yeah, port of us along our points way in a la lead, Mano Vaba, Tons for Maleono, Canabria, Tulanga Lua, Tons for Lima, Northland, Tons for Tolu, Tulanga Toluna, yeah, Mahawks Bay, Tulanga Fa, Tons for Malua, top four and up, bottom four, le NPC, Otako, Waikato, Taranaki, and Tasman. So top 8 nakako okilang la kumawa no mena sutasi
le ne foi bang ta ya bar ma lon au engelani ta long ma le ta do black friend sole kasi le ka long ma ngai ya fa ngor ba ya sori ke fa ko le ma lo se la wong yu si la sole sa si ya ko mi ngo ko gi ki umar kan ya ai ol mo ka ma ngai ka long le le tele le le fo inga ya lo sa mo lo ta alo le au le black friend sa ni a new zealand wa ba ngai ka long sole ya wa pau wa sa si ya fo le pasi mo le mori ya lenga fala bangele ngelangi nga mola ko sko ya la na manga ya talo nga so medaka ol malolo fa mari roto kwa manga ya ka longa fo so well done girls ya ko ka fa my boys fo ka longa ah au talo nga nan fa so il fa war ba yaso le to war ba sa mo no was full woman afa lo cha le to la e fitu so bo alo mo sa mo sa ta alo NRL NPC, ya mal Black Ferns, ya mal talong umo lam sa fanga solo fanga na vaya so malo malo si si foi fuasa samo ya lo to wa si foi to tu e meneo fanga tama pesele aswa ola la tanga bo felice me kai

0: sanga to mala ki kwa ya ma fa fi fyang ora tai ao ina wo to lu se fulu mo le ono mino to lo to ta le ole tu la e iva le to to mo ru de sa mo na so fuora nei pe la fuora ma se ni ai ko lo mo foi le vanol ta to por kala me ma lo le tai ao tala no to ai le ma tanga bengo le ti mari fo le to lo le fyang ora sa tini tu mo ba si ki a shu pa se mo le tai mo le tala po kala me ya tu mo ba ba lo se fo mo le fyang ora sa tini le tai ao fo
1: ya se fo mo le le tai ao si ba ta va iva pe foi fa fo ma lo ta to tu no pe le sa mo so lo va se ta fo ni si le nei a me se fo yo sa mo ma tu no fi le nei ke lo pe tato wa failo ye lungo nganga lu pe wole ya tawai fa failo at fo lo sunga ni tai au ma lo to tu tu ma lo fo ile ta wata
0: ma lo fo de su fo ya fa mo mo mo mai le fa ngor va so la fa sa ti
1: ya o ya si pisi fa ngor va ya so mo winner tato tu lu le na chelo tato tu nu wala mai mai ya las fa le se yo mai le ni tai au ya le au lo to tu le tu lu ya if every young fa ingala pensa sta vai ai le ya fa ne to so fo ile la
0: I love of time ola ta mata le tai au le fa ngor va ya so lo te ma to wa tu e mo ko a kele ka va le la ve ma fa no ai ola changa ta e lungo a wala
1: le si le va inga sa fa mani no le tele ta to por kala me ta va ima fa ko ngala tu to le ala bolo o na ya ele fa pe talia i el mitanga lunga mal malo lo filo o nga tatu tavali a pe te o nga pe te i nunga fu fu ala ufa sa ina pola ade te lo isi va inga ai aru lo tavali su kino mitele i tula e fio lolo manu e ke manu vai pe te i aso o na sawa sawa lo tatu tavali tavai ke le yo le avanoa va inga momua e la matia i el soi fu i manuanga ya mai ulam fu in ma soi fu outino tino is out of la vie and to put my new weekend yeah what to teach what see to my stanga tai le ila to ya na vie na tavale ni ya sa so no ole fo tu anga la vie le to u fa mol mol ni a e fi ku u ba ka ko mala ku u la le lo mere mere mai si ya pito no so ya ya mi dinga a e o fo hamilton ma vainga na ai mo le se fu ole to no u mala la to sa ngole mu fa mol mol ni e mana o mia lo walu ile sa sa fa tu la so ina fa mol mol sa mo
0: Let's find out if you're a satin element of what to allow Bawala Bell and Tarabella. To tell you, not to love Velu or Colossi, yeah, to phone a matter of it, to be buying a family money. Ah,
1: yeah, so later by Olishila buying or Lamatia, the same for let buying a momoa, yeah, or Lato Rosa Valieta to Colossi. Ah, I fired to see the Fia or that is a valley to Colossi. Fa Sila Momoa, true, if buying all a Wallapo Kilia. I itele isaban mo ila to wono lungo ta to ta vale lo fe ita to ta vale famon bun to ula vano e uya nga kolosi so sele mo maru le tu u to tele o tai mile le oi e mo ri ma kolosi ai famon mulu ave ye le vano a wala la to so ngale mu ame se fo yo na ita to ta mam ti na mat to o fai si tu wai vu le no na savani le si tu la wala a lo te vaya tu fai ye si to tele o over mali to a valu ila to ye na lave ve a le version se ve tene ta o mai ta vai o se fa fita o lo fa tu tu lo ye te mi nei a
0: so ta ta no va son ta tu nei o le sa ta ye fo e to ta mi fo o si a lo sa mo le na mo lo na o le fo a fi fo le a le fo e ma ta wa tu i wa ka tu o le fo ina ye fo si no le ve mai le fo a fi a
1: ta la vo fo le so i fo a o si a fo ta la vo le na ma o le so i fo a ma tu a o se to e fa fa mo se tue fa manatu e te tau na tala no le lei le fa nda e me se lava ia no foafi e fai pasi fai taxi ma vae nga ia ma tava le nunga lava ia awala masani e fai ngo fia ona tau fina ia tava le nei ma awala me fi mananga inga a o nunga lava ia no foafi fai asi fai ngata e le ngata la ia ila to maule soifua ia a o a fianga o le mafu fau i la to le na ye le time le la via me se fo le sa fa fo ina no foafi ia ia to ia fo ia ele nga ta mila le va nga le no foafi lunga la va yo la wala sa mo fa mo mo le lo sa o nga le mu ma lo se fo a ve ye la fa mo mo ia a lo fie to pe to pe fo le kam fa i pu le pasi a fa wo mi si le pasi fa ka e ye le si pasi mo mo mai ata va i ma fa fo nga le to mo a yo mauti no lo sa ngole mulo fa nga malanga ilu ngo tato a wala fa mulmo
0: ta male fo ne ilo fa ngor sa tin na ma wa ta ngol ngol lo ele te ta una ilu ngo la wala a le ana fe wa ya tanga ta si ne tanga fa ko pa la la ke ilu ngo wala
1: a fa wa ba tu se fa to ngol tanga le nga le lo ya te o ele te ta una te fe lo mo ilu ngo la wala mo mo se ya mo so la iseni lua se ia umalau fa salanga le fai ah ma vai tolu pe afa u se ia lu lai se ne no nisi vai nga e te tau ona e usta ia vai vale fai si to te lo le atunu u le lo so so lan tanga lu nga le le ai ma u mun muli fo mo mo o le na ia fa tunu nga le le le tau ona o te fia i lu ngola ngola lua o fa tunu nga fa msi nga lua la vai nga tupua i or ke le yo la usala va tunu tanga lu nga le lo ma to so ta vale na la fa lu ia e tu sa pe lu sa ta vale ah Aoli si vai nga pito sini na popolo le mtanga lunga Olo usolo wa ese mbaile ma mtanga lunga leleo Iyo no wa afi ya edisa unga le mbumar sa ifuwa la tunu ula kele Aoli si vai nga au tatala nga vai nga lefa munu mule chabai Matua Ele mafayo na alo fia lau excuse po lau fango ifo lele Ya tulo ule ngana lafa nga ina Malau pelo ele ska imeo kele iloa narulo uwa tali iritavali Ale talo nga tulifana u wo e wor ki ka me ki feo ye ile ta vali sa mon mole ma tua ale ai se la ise ne ole fa na ole ta un feo il fa na uta vali a faina ole la ise ne mo mo ele ta wa na feo i fa na uta vali se ia vanga na wo ye se ta nga tai o va tu mali lo ta usanga ta lo no o mi na o u mi ele la ise ne le ole fu la ise la ise fa mon mole a wa a fa ye mo wor fa na mo mo wa ola fa sa le anga i foi la i ele o la tu sua foi lungo tu ga fono lona lua e ono toso ele ta vale e ke fiu la ke koi fi nga u mai mana e to e va tala tu tur ta vale ele in fronto e fai ele tu la i tei mine ni ono lo mai ta winner ta nga lu nga le lo fai ya si fa ta mala le ke le o matua ele tu winner lo fa se a fai ya kul kam gi ki a si fa di a ta vai a wale o ilo wa nge ke wele se tu la fono ai ta mau pe o ia i tu la fono le maloni isi la taun ta tu sta ia i fe o ile lu ngo ta tu ta vale lu ngo ta tu a wala fa mon mo
0: la si ba ngalo fe ngasa tini le pcm ta ngalo le mo mo fa o li ma fa o ngali ma fo le sounds ile fa o ba so
1: a fa ile ma fa na e pure al ama malo si a ilo mai kai it's ta wana e malo lo le le lo mo lo mo ta e lu va nga tu po le va nga le ta vai o le a fio isi ilo mai mai ya ya pole a fio e ma e ka ko ko fa na ma tu no fa fo nga le tu no e te tau le tato tu no na fa ti ti e va nga le e le nga tala va ye ai i misa ye ma sa wa nga ye i lungo la ma malo si fa le kala pu mo le fo nga fa ti a o te tonu la va ye ai nga o fa ya si yo nga o nga ni si o sa wa nga lo fa ti ni e le ma fa yo na e ve pelo le tu nga le nga le le o pe a fa ye sa si o lo wa lo tu lo le nga na la fa nga ye ta vai olai mu fa solo a ko ji piko pe se musika le ki la sung sung wa tulo fa fo ngala tuno ele taun tu pul va nga le mai le ma fai fo yon fa ta fa mta nga lunga ele fai ele mo yang ya tu oi e pe a fai we su ni na tu la fo le fa li ma so si la ba me se tuno lu ai nga fa mo mo
0: ma lo fa tai o tele nai va nga ta we o fa mo fo le tuno ya ro fe nga nai fa na fo ma lo lo nga ya o nga bo lo ba ya so ya et ta wan sa le mo ta mo ji tuno ai nga ta ta siam
1: ba tete wa leva na tauna e se plan fo le le pos fu fanga la inga po ai fainga luenga nei ai fainga luenga las i le vai so fo ina ia fa mautinol o sa ngole mulfa na tena tato por kalamea o ngalo lo fa tina ina le temine nei fa mon mole e le on di por kalame e tia ia ino wano mole aso a ko ele si me ai tulo fa fo ngale tulo tabai o por kalame mo lo la tu sa ngole mu me se fo io le malo si da fa le tina mal ma fo fo ai te tau beo na ave sin kama i lunch fo ile ale fana o le tenue por kalame ia o lo iei la cho lo fa ia mea tau ma fal fana o nisio por kalame ele ai mai iei te mi fa atu la fono ina e te tau una piki ale fana fa mon mole o le si va inga mana tua ta vero tato tu la fono ma sanyo es fuma le fato sanga i lunga atu o na ma fai ne o na nofo na ale fana uyo la to fa iyo te ulao ma mota au lalo i fo ine mfa ila ale va inga lea olona winga a faye lalo i fasumar fana peke fai mai wa umma na kukwa li meta usambil fana umulaso a kwa umma fai vai eleta umma I ose matua le leitu lor fafonga la tino aise a ole la matia ole so ifu ole fana lalo I fasumar fata usanga na ula to ito no fane ele mfeon alo fia ni tanga lu ngale leo male malo ni iso ni ngatu la fono mfeo na fasara inai olona winga fa mon mole vai ni iso tato ayin amil fana a fai fu ave na yo li mo se vai aso ya e no fo le ye ma fu te mal fana o se vai nga le fa mo le ye tu ya lo ma fana wor ta tu tu so o la se vai nga o ne ye tu nu fa pe fe o sta i ma tu fe o sta yo la to vas mo le ne ya mo le ya fo ya lo ma fana yo la to fe nga ma lo ma na tu or someone more fan of my family to follow you while my children are waiting on the sun.
0: Man, I am an air from naturally. Let no let my mobile phone for my native and a tie out a telephone in Tango and Leo, Balawani, Pamna, Mrs. Sonny, so stem the lamele for Satini Motato Nitao.
1: I've time of farm, not to buy. That's just that's your tattoo, no Maryland, my well, Tango and a little easy father, love if I for say. Olo tu pule temine ne yolo a fia di sanga le mo la tu olo soi fu me se fa le ngaino meto tino ta si oli mor ta tu numero le te mo wel janga lu ngale lo lu ngolo pe ta pa lang ol telefoni fo ya ai le se fa la fa fo se se vai ngolo e fi li puti ma e tele no ai o lu ta si va ta si o valu fa iva le a tu punga ar kala mori ta vai ya ole la mo li le fa su su tu no pa fo kala tu no ai lo mo wai la no ta ti fa so ai fa manino vaing ole tu la fono ele nga tai le ola wo ya tsta ima vai la ulisi ola isenge nga mana mi e fia fai le tunu e la fo mai ata vai ile malo le tunu fa fta ile tunu olo vala mai lo mai e lisi ona yo la to ai nga mai kale sia olo fa nga solo pe ata to wa nga la isini e olo fai fu ata nga nei tavai ana ya ke wo ma salo salo se fi fa pe po se ske po la se vai nga olo mo wo vai nga ya ke te mo la ni se fa mta nga le tatu no merele wa batu nei tai au fast time le matu of not a wife apelta to this fashion now from nearly to your five all of film men and they tell men and they yaso but before the tattoo to know why la ko ngwa kwa kwai to the tattoo for finger lu nga to sa su ye tattoo thing and to all work ka ko simile wa to la mu wa fa sao sao ai mangalo la tri mala wa nga ta so we se vai nga wole to te mari la fa fonga mala si sila sa mo ya ai to matu wa ti ya to but I so see ya ole nga mo runga in a year on the tattoo to the Malosi, Madame Mayon, my fire, a wallow to some of the moon. If I'm here, if I got a feeling in the universal, I'm near the tattoo to do so. If four.
0: Tell the film Satini, Molta, Port Lamelita, I'm near five, much on the vessel, so the fat.
1: After I see a lot of tattoos, I say for you.
0: So if we are the film Satini, to Mavasiki, I show Molta, Pokalam, Tango, Leonita, I know what choice of full of law, but

0: vi sa le longa Richard Parker and few semo le te funga ina wato I va minuto lo tora tala le tula e I va le tu tua mora bude samo lam tanga ne va so ta tu yai te mana ya tu ya fani o le malo lo tama ti maya onga mo lo va yaso a be nei fana wa manga I foile a kurka bagi fi mashal manga ya kapale le ai a fela lo tua o mega cas fa fe lo le sunga tong sia Bill Wilson ma la fenga venga fa mai mo tono lo tala tero ta valo lo yai tong sia fa te mo te mi le ta malo si fo mo
1: Ya, rani mata di so ilau sunga, kaya menwia, ya anga fifi menga fa maulam le fatalo fa tua ilau sunga le. Ya, wa opole te tau tai for tatu for kalami le malu gole ta yao. Ya, wa fot fa fuku nga sa mo mai tu fia le ne ikelope tonu ga te roa. Ya, fa malo se fuma ni fa malo le usure ni ta yao, euda ben malu lul ta yao, ta bai ya ele na nga usura fa te vai tai tai ya umato le yai. Yeah, if I tell the first till 11, my fellow, I must have my love emo to tell it, yes, if I am on Haiti. I think any for if I tell the first way of thing I'm going to feel it too, I should say to win it. For fear lover, that was soon by a leola, but fear lover, you have to know, I have to know, the little lay, Ima Ola Lang. Yeah, if I tell the first don't see, you have to oil out soon before you pop and hang up on Nichi to Lang. But my lord is with woman, we are, but my lord is too early, the late. I not so much to love Malula to know, perhaps a pair of 5,000 ballet, yeah. But to Langalavala, Toy, Masonia, yeah, a memoir, Kisonetti, to see if I'm money to Langa made of finance to Langa here. And for I had so my mother, my hour, Ile Lucial, Kevin Stripe, half a pair, our Maui Fafo, and what that of clients after he saw Maui America. E lua tatu klai na mai Amerika na oke na isinga le fatau ingo le saa le lato a inga ni kila a e tasi avi saa mo le lanta apena e ave mo le mea sfou fa aftaya lai mo le tautua ino fa anga ingo tautua la mega kasi yo nisitulanga mea tau ongana toi abingon tabali saa mo e mpaina sosani tonsia ya te oe Afi mama mani si tulanga I am failama na bala amal ta telefoni pa ta soa la na ia ia pa fai fun tutu unga ia fa fai na watu se ma to so so ni tet yo I si pa ni le le afu le to tu fa ta va ta to fa ta va le so so ni atio ia bengo ta va le samo ani si tulanga ia le la fa nga solo le lima sala ta va e mo e o e fa pe fai ta sanga ta li el ta sanga segi con calante a me ta va le e mo e o e tina por ta ma de lima se la tana ya fo I fa yi fa tonga ni la e yo le fa nau mo la to a so fa mo mo ya te nane toi e se mai la me ta to refer fi ta to refer ya to refer fi a pe lima se la tana so se ta vale du a pe refer fi a ta to piti ap a te nane toi nau wala ba ni nalu sa mo le tolu te osanga le al ke pa manatu ke a te oi le tolu te osanga le lista la fua e mantou lo sa pa I fua e mantou le a fo I la wawon de fitness le tolu to sanga mo mo la kon kalate fa pe fo le sobe sin de la sa e sobe pura la ta wal le tolu to sanga mo mo la kon kalate ya li si ma ma ma ben ala to uni ngale to e wa e ya e la ila si si tu fa ma wa ya de ke mi wa wa ba ye fa so ala to wi ya na mo le tu langa le fa pa si lo ma pe pa ta wa le le fa ya ni ke o ma wa lu ngala wa la ma sa la ma ati le ngi tinga inga ai le lista tu a tato falta vale ia la le se mette po pole mo tutto sanga mo mo con galatti ia le sta mai fai la fi filinga pa su mai ma la mai au e tato sfulu lu no fo ma tato sfulu no fo to io hai e le lu a fe lu tasi ma le lu a fe lu a fe lu tasi ma lu a fe lu lu o tato sfulu lu no fo lu a fe sfulu le ai ia tiene le fo intanto a Nissan Caravan da 10 seater Ia pasal mana lalu isi tato mini mens tay pitu mertai baru nopo. Tato piti apa mai anak cekoi na ni si tulang ia payo tulang ia ni bay tahu lah tahu ia leorang so ikuang ia for Rangers to your Hilux le Mitsubishi Triton male master no no wale master PT 50 master PT 50 tato master PT 50 mud mudi le anu ni le so I loro in Nelson. Oni si tu langa tamali ya tele tamali fehlau pipilinga pasu mai tamo ya awal politele lungo tawo tamali ngai lungo fa malama em faila mo tutu ngai tawo tatu tamali ya peo tatu tamali ntauli la street pe lua e pe tolu tamali e matautia foile te leo pa una pa ugo ai tamali la oia ona ole tupe wa mafai mai le finance ya le bunga le fa mtala ngai tawo si awal politele tawo malama pa fa pe tisu me matala mai ya au ya pia mo so so ani ya sumai il luo sera ke benistrai in ei papa toi toi man ka luo sera ke benistrai in ei papa toi toi ya tina ne foi fai foi na ba au mal ta le nine o le o iba dua fitu fitu li ma balu ta ci dua o iba dua fitu fitu li ma balu ta ci dua ya po la ke foi fe vei o le o lo ta si pa fitu no li ma fa ta si o lo ta si pa fitu no li ma fa ta si ya fa pa tele la ba tabai mo ma to no fa au ni tu la le ta ya ya mo ni fa ba ni ma
0: tai
1: mo ni fa le tu si o tu pe le ni la ba sa mo mo te mini pa to pa fa se ku la su na o tabai
0: tong si fa ta mo ta le poti le ma ta ko ne ba sa mo ni fa fa va o le ne fa ya su mo fu ta to le poti ma le o me ka sa ne fa ta o fo ta to le poti fa mo no wala ne ta ya Ave tavare malo la valon sai malo le foi a tola chicha na bango la valon chuma va tola facebook lo kare ne bango chai ao a mesero pata tola malangal mala ba le dos furu alo chuma no polo kare ne bango chai ao around Mount Wellington facebook lo foi city bound state highway 1 ku mewa ga fenua pai mo ta tola si fo ki lani to power na bango la chichi lo chu olo mo mo mai ile ne bango chai ao si bango umala bola wala Lo lo tuva tu sam sam mai ni sa highways for one fa pena for ile highway was a full northbound ya pena for malanga mai north shore both directions north and city bound state highway 1 around Wairau Valley and Takapuna pa wana ba ngalo tuva tu le sam sam marina PCL flow le leya lunga yo la wala ni ba ngalo tai so lunga le im sa ngalo mume oma le se fa love tu na mai le le I man waka ko tahi mo ta to ile ne foi ba ngalo le tai fo au tavale fa mala tu masani Ya yeah, already some more to run away to the point one wala nei tai au sa ore bo oil of afoin ta pare sa ore mo pase se lo tono ta pare lo if afoin mar sa ore mo ta pare feo se ba ngala wala oil of malanga inga ne ya sama la tanga ne ba ya so o lo o yo a am fa te fa longa click x sa ore mo ta telefon so nga se ri malau pe amaya e fa sa longa fa to mo sponsor ta to traffic report

Ordinary Tire Phone. Ay sa umpisa tawa sa uli mamahan ilpakal ba kay mong daylight saving abe mga ifo ya kay uli mafo ikar may katalo fo kasi na topa ufa at ano fatu na itay mo retay ao malo lover si fu amon wiyo ya oh my good friend si malo uzo la fatu South Island fatay mo fatalo fo malo tarbo glame ifo itay ao Mr. Schuster.

0: Ya le wolo su family to chene ya le tu last follow. Tatu temina ne wile ne fo itai mele tae ya ole ne fo ya song fo tanto yai. Asong fo mo mulu ne ne fo masina lo naiva. Ole tatu fo langa mo tatu sa valinga pe ona ye le tae ya fo mali ya su matong ofi. Le na wa mai atu tau tu bla langa le su ngala eta vai meni mal tatu po kremel madu le tae ya wa chalai foi. Ya tatu fa sa langa mo tatu le bidi sa mo pe ona ye le va yaso. Tatu fa tai mal vi inga ile tu pe ona ve fo le su nga ile awao. Matatu wosi taulanga le nei taiao. Yo tatu vi inga fai fatasi lea ile tua. Matatu fa nono manu. Matatu fa taile ia teia. Lo na lofa malo na anga lelei. Te tai maiolo to se fuma so maatu wola. Lela wa umanu na momori le tatu taulanga ilungo le fata fai taulanga. Fai lea ma vi ingo le tatu watua. Ia le nei taiao e fa popo fo le po kalame le fifia mai le fa feilua ima le fa talofa. Ale sunga le ao ya tabai. Mole mamalu lo telo le tatu watunu fapina fode mawa mali tatu pokalame ile nei tayao. Fafeo, yatu mafatu limatu. Ile maftumayo tanaye tatu tu asinsina. Tamam tinama tuwe mawato malawa. Malolo sifu monuye malofu ilangi matafi sifu alau nilei. Nei tayao fuma nei yaso matongo fia wa. Au maya le tuwa fapopo lo tu sifu maso uola vaibai. Uwa tapena ifo ile nei yaso ave maso faitaulia. Ol tatu uola mal tatu unanga. Ya itatu chute mo tatu faiva pe ona vala unai tatu wele tuwe lungole nei fo ifonga elele lenga ta fo ilea ta mafasa wale langi o lupe fa lele a inga emise fo i a nu umaitu malo ya sunga ifa fe nga inga olo fa fanele malu iso se fata fa itaulanga bata alo fa atul tatu pokalame leita ya ufo mo le nganga fifie tele malo se fo manuia malo fo ilangi mama ala fa imayo utau la fo ingalwenga le tuwa mautou faritua. Nga te fo ilea o fio ngai patele te maitisa. O ilan touwa. Bala wina ilea tuwa molon finangalo. Bata alo fatu lutatu po kalami lita yao mole nganga fifi tele. Lolo lutatu watunu lefo o maumali tatu po kalami lita yao le anso. Ngafua. Fia lava na ite mafuta mayai. Bata alo fatu mole nganga fifi ya. Ya sumai matala mayao. Ela tatu mafuta fo le lita yao le tayao. Si epa iya staimi ole udo le so. Awo ringa lia toe, shea le tatu poklami, shea le tatu poklami, o le poklami tatu na fie fie mare ata mare eva. Oto oto atfo iniso vayanga imeo lo tupu ni ya tunu, tafai fie lo langi imeo lo tupu ai, ya misifo le tatu watunu samoa, yo tatu tele, ya ngai tele imea tape, ime imo mata upu lo loto, lako uyo ngale iva eva ima ka upu fai ngofi, yo e mamia e tutupu ya so uma. Ale wingo la utala se mo me fi ka ku ke va il tatu si si manga mo tatu lo te fale o me ta pena i tatu tanga te mo tatu ai wa wa nga me ka ku ke vai vai tatu mo tatu tal noi a o mata u pu lo tu mo mata u pu wa ma li ale fo ye ide ai da o ka ku ye le o ya ya nga e o me ai na o me ala to a ka ku nga le va mo le aka ya mo le kala lo si do ma ku me me ku ma ile manga va a i wo mo fo le aso nga fo la to. Quanto lo vato la lei jaio, dai che roio, la Africa fa marskingo, la ca con bombo bu Africa fa marskingo ngi kayo. Ole fatta si balisu ngal fa fe ngai ngai op au onna. Ola ua tutu ngi le fa nga so longo le na to wa fo i fontanga le kalisi Emmanuel. Ele ne jaio mo li vaya so atol no winga la le mfa yon pa au mai le singol fa fe ngai nga. Ono fa si tutu ngi fo tu langol le fontanga fa talo fat fo la tat po krame. Ele singol fa fe ngai nga ya malele. Ya le tata ya fo ina le kalisi Emmanuelu pe ona ye ya la tu fo tanga so ngai fa fe ngai nga o la tu wanga i mai fo yo no fo tanga le Emmanuelu ma tu fa tu fa talo fa tu ta tu pokame o su nga fo no ta ta se kalisi ya fa talo fa tu le ja yao ala fa ka ko fa marskingo fa ka ko fa marskingo ngi ka yao ile le ya maka ku wor so i fo malo lo inga o ka ko mi ngoi mi ngoi ya le ola ngi po le alu malo si e fa ya ma e mi ngoi ya ngi lo so i fo malo lo inga a ai le angal ka ko wo i ma o ya ai fa i fo a sorry wa ka fa le kongu fa ka fa le kongu ya ka fa le kongu ka spa o le ola ole me fa ya ka ko fi fi tap apo le bauli e fa i fo ma fa fa ma skin o to e tap apo le ma lo sin ga ya o ai le fa pe la ele va pe vi ka ko tap apo le mori fo ile yo lo le mori ai. E fatala le tatu e tapu apolo wola. Lele mingola itala. E fatala le tatu e faili mahalosi. Faili fa malestino. Ia mua se fasisi, seisi fasini nga mahalosi. Yo, ai fie fie la tapu apolo mori. Ia. Wanga me fanka ko fan balis kio. Wanga me fan balis kio ngi kaya oya. Inga ya kau capo apa ko ika ko ulah ko. Iya malo malo level nusai malo se fo ponuya. Ali sokka telepon tu sebe ti usia ya tu sebe. E ye dia nga ya sani. E vai mo ide aku ngu wanga dudu aku melembe. Lakak wo. Vai mo bol tatu fa mastino le chayao ya. Ma ngakak wo aku lulu kakak pesi orang kakak famous kigo alu aku ale alu masuk kasih sudua ngau famous kigo seti ya mana ya alu lo fapea ya tapi mau fasa fai cafe mau buh fapea alu lunga lima ya ngoi fapea apa fapea fai nace mafuk cama yai ya esa fai lungu foa bangen lungu foa lalu wai esa fai lunga ya alu lunga bye dia orang kasih lua Solu, ba, lima, maya, ya, luma jasi, lua, solu, ha, lima, ya, maya, lawan lima, ya, ucapa jasi, lua, solu, ba, lima, ya, maya, ya, ufa perboco, ya, papir boko kusau ya luma, ya, jasi, lua. Tolu, ba, lima, ya magaya, ya cawau, jasi, lua, tolu, ba, lima, ya seki, falolo, ya ufa pelbocu, kasi, lua, tolu, ba, lima, ono, ya magaya, ya sani dunga, jasi, lua, tolu, ba. Lima, ono, ya magaya, piye, huk pada kafa, jasi, lua, colu, pa, lima, ono, ya magaya, ya, lapan ngalung, ya, kalau fapea, ya pau, baik, kalau fapea, ya, ngayo kamaya, jasi, lua, colu, pa, lima, ono, ya magaya, ya, fapea, for fapea. Jasi, lua, colu, ya, pengabali, jasi, lua, colu, ya, pengabali, jasi, lua, colu, jamu-jamu, jasi, lua, colu, yoi, ya, mangaya, aku kengofo, ya, kunuma, ya, bila-bila, ucapa, jasi, lua, colu, ya, colu, jasi, lua, colu, mangaya, ya, mau amakan kau faham aku kau wafu iya pun kau gisi ya ya falfapia jasi lua colu ya jasi lua colu ya mangaya ya fa minggoi ya obai falulu fapia obai jasi lua colu ba lima ono ya baik saya faham kau kau kau kosong apa yang iya sah rumah koso ya akinga yo usai eyo usai dang fa penga kako kingo ya lu lu ngale bea kinga mai sia menti aka lu ngale sia bea ya ede tu ya fa fa mastino la tok ele tu ya lava ya well tasi lua tolu pa lima ono ya aya ya fa lo vai ya alu ta fa pe vai yang le cholo to chelo lo moyo vai ya ke bi alfa pia ya bi alfa ngali au tafa ya ngoi tasi lua cholu pa lima ono ya la vanao ya to saudi ya au tafa vai ya tasi lua cholu pa lima ono ya maya ya ko falo luma Jasi, lua, colu, pa, lima, ono, ya, sek. Ya, apa ini lima hari? Ya, liu yang cava, liu yang cava. Koso apa yang cava? Koso apa yang cava? Lu mengapa? Koso apa yang kedo? Ya, ini ngoi, waru ngapo angafi oe, ay fasang mengir fasipovi okokai, kita kau lihat pengsalu, kau lihat melolol fasipovi. Ya, falo, jasi, ya. Famau nga jasi lua colu fa lima ya mingolis pito jasi lua colu fa Lima.
1: Yeah.
0: Seki, seki. Mgoi tasi. Lua. Tolu. Fa. Lima. Yale spiko. Tasi. Lua. Tolu. Fa. Lima.
1: Yeah. Maya, maya, maya, yeah. Then I love a babiak. Ah. Love a babiak. Love a babi. Love a babi. Love a babi.
0: Lua. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tafa. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Lalo. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Gaki. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Hook. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Eya. Eya. Aya. Aya. Aya. Aya. Blay. Blay. Sai. Yay. Sai. Yay. Se finau. Finau. Ela foi yanga. Lemingo. Kiko. Kako. Wire. Fa. Mata. Tawi. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfolu. Eya. Seki. Seki. Seki. Seki. Kwekasi. Kwekasi. Fa mingoye. Yai. Fa mingoye. Yai. Yo kakowe alanga. Awal fa tutu. Awal fa tutu. Finau. Finau. Pesel me kisima le fakasa. Finau. Awal fiu. Ready. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lim. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Hey. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Eya. Aya. Aya. Or vai. Vai de la lui kakoa. Vai. Vai de la lui kakoa. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Kaso. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Kafa. Tas. Lua. Tolu. Fa. Lima. Onu. Fit. Bad. Iba. Sfun. Hiya. Aya. Aya. Aya. Aya. Well, what could check in? Ah. Oh, Malanga. Pesero. Pesero. Kako. Oh, why will it fit in right away? Ah. Ah, yeah, saugi, saugi, ogi, lua, kus, lua, tud, fa, lim, onu, fit, bad, iba, sfun, tas, lua, tud, fa, limba, onu, fit, bad, iba, sfun, tas, lua, tud, fa, lim, onu, fit, bad, iba, sfun. Aya, aya, uhu. Oka oka isol, ba ngaya, saya ngaya ngaya, aku akan kau kepo poli, saya subah oi, oke poli faris kanga kaya ngai, faya kong kaya oi, aku ini lakukan kanga kanga, faya lu famas kigo, ha, faya oi ya, kau iper kanga kanga, faya faya mar kanga kanga, kira aku kaya oi, mingoi ya oi ya, mingoi ya oi ya, kau iper kanga kala cow ya, ha, alu, alu, kes, lu, cow, ba, lim, on. Fit, bad, iba, sfun,
2: tas, lua, tom, fa, lima, onu, fitu, quadro, ima, sfondo, tas, lua, tom, fa, lima, onu, fitu, quadro, ima, sfondo.
1: Eia, aia, aia, aia, ia la cacolpesea, la cacolpesea, la culo.

Plus, you must just do the limo tattoo for Kalamil Nitao. My adult tattoo for Marstino Penayel tattoo, Tayao and Neo Lasson Fua. Yeah, let me tell you, Fangayo Yurchino, Famingoilo Chino, a more for Lisi Fasina Malosi, more that Nay Tattoo to Mamatina Matua, Malolo for the tattoo, what you know. Binana ma mau maili tatu pukalami mtatu fata selung ali tatua wala unanga si ufunga bide samo ta silima vitolu amo ya lefu wa baba ya tu ne yaso ma tango fielo so mayo la ma le yele tau ne tayao ya tulanga masani faisi na usavat faisi na usavat a umalo fo na faila ma dual tayao mo tatu ye malo lo stahu al fail famarstino yo faila usavat ole tau ali tau ngolongo ma le fangfanga mo tatu Ya atu oyana ita mama le tina i mauta malawa la hanga yo i mayala atu tino ole tau fo ina le tatu pokala me vatu pe asu ngofua mas falili moni yo tatu tangata matutua ino fo lo fo i lungo fo i falolo le lima falolo le si lima i falolo le vai ya i fa malu si au fo yati lanto ele fo sia la matu matutua matu ya tamam tina matutua ele fo sia e ngayo e pu e puleale le ngayo yel tamai yel tina e pule hanga yel ngayo mingoi ile usi mea e ai ole ale mea tāua o le tāua le whaier whamastini o le whamalosi au yatu o lea tāiau mo lea tāiau ma pia fo ila ma tātou ye malolosi le hai e tauan tātou wo lango tātou tātou tia e whiala mo ilo le tāiau si piwa whatutu ngā tā e le tāiau ma ua tātou ma fawfau tere le neime o le ai tulou al whafonga le tātou watunu wa tātou ma fawfau tere le neime o le ai pi tātou tia whiala mo ilo le tāiau ele le ia le whaio le tia Alto ina malu matu al tamam al tina wa tauna faina la tu ptil tayo ata tu ye malu losi le fatu ata ilima se fulu le fatu ata ifa se fulu ori si tangata solo wa fa se fulu mkwa ma ili anga aso yo wa makwa la po wa fa faina ta ona wa ma fa fau le ai ori si tangata pe ye le ai lo le aso so le pe ya wa ori pe wa le ile la langiri yo pe wa ma fa fau ile wa ori pe wa Boleh faham nga ya kakal mako aing Ila kakala fuh ide Ole Wa maa fau fau le manaba Bewa Wa tua le manaba Yole pukusa wanga Wa otala fuh ina tatu tfala molongo Ina tatu tamama le cina Pede aido ahe Eva yaku lo pakeko mai Oso ikongol sefi Oso aku lembia Pa omay lima mai Oyari wa yaku lo mangavari Ore ai tatu tiro tilo nei nei tatu tamama nei tatu tina matua. E ana pongi ala tu. Bye bye. Le lu ngalo pu ana pongi. Ele e ongi le bai, e ongi le me ai, e oye, ele ai se me ai, ele ai se bai. Ha. Manela tatu malorosi. A tatu malorosi ale le mfun tatu fai. A tatu dia ai ni tatu fin. Oka oka. A tatu tiro tilo sa ilia nei tatu matua. Esa ili la na pongi ma tatalo. Pato ata tala li se furu lua. Ma vai. Afuwa la ili la to malosi leo ta ifitu sefuru ta usanga ta ivalu sefuru. A nga ya tulunga li iva sefuru. Alai ana pongi ma ili ta yao. E ori sefuru lua. Sorry. Evi ia le li ya la to. Evi ia le tuwa ya te ila to. Aya kaka ula. Angal fea la maya pa ola lumkuka. Fea la maya pa ola kapoki. Fea la maya ia osu aku neiku. Oso aku yol faloloa, fatau mulia. Ani fakwa fiala kayao. Ngari fiala mea, oso aku famafonfanga tau nga naf. Kwa maku wale mangapa. Tau wale fayol famarstino, ifu itimi, isi ikau faahongi, ifu manabala tau. Awal tu uwe isi mea ili tayao, ay fayol famarstino. Ia nga isa ulola, ia lea faili leila wiputiro tayao. Me tawana fai pe amalo fa marstino ngai pa ngai e wiko e kaunga solo ilalo momole la bango sa momo ngai pa ngai kaunga e kaunga solo ilalo momolo nga ngau le ai lo nga ngau le ai ai mangofo sai pekelo ai mangofo ya va dengo fola le Bola ngal me mbol ai mangofo ngal fefeke a ya le saudu ma oisi wo ma iluma yo oisi wo au kafa a oisi mangava wo ilalo wa fiwe fa ya kwa au ka ko mangava wo o le sir mangava wo adalo ala kwa ngama ngava ka ngaku
o de su o nga fafango si mangaba. O ay na faya, o oi. O a, o le tango fuari mea ay masonga tu ito tono tato ngutu tulou wa. Tulou wa le mafuta mayro tato watunu. Tato, ay kao ngay fa mama si mea iku kong. Ia kewa ifu ya, e paling ya lo kingo, e pa e. Ma ngay ya ngay sik ya, kifa alungo kufu ya ke malos. Alo kang ola le fai olo ngau ngau de ai ngau ngau de ai e paula ngal me maua e de ko ngau ngau lo ngal lo ai ya ngal fa ko lo fa ngam so ko rua ya merka me ai ya ngal fa ngale ko mai dau lau fu ye ko ngol fa de ya wa mai ku ngol mangava ya ola me la ko mangau mi ngal lo lo e pa fa pe olo mangava le le fa pe ngi merka ko mangava ngale mai ka ko me ai ku lo ngoi ya ngai ala ya le ole ai ko ngai ala le ngal pi fa ka fa ku on mangava le wi o alaku ngakai I o soruma I mai me aiku I makwango for leyar ka koi me aila la ma for fola ya fa yala dia kamu fa ye solo ilalo le pa dia dia ka ko mangaba solo ilalo ne anga le me dia le bua ma fun tatu ma mai ole ai e ai fa le to tau wa e ai fa le to tau e o fa ya kai kai ya ya ka ke ai ai ko fa longo kungo o ka kai ka e wo ka le do polar me wo ya e fo na tautua nā matatou. Whai lau wha marstino, whai de exercise. Whai de exercise I lea tai au, mare tai au. Do anga I tau mawhare vai. Aeo ke fifia ingu me sumalie. Le anga wa kere ko ala I aru iralo mare. Marko ala le, marko ala ka ape. Langa lesi mere le mawhare mai lor to ala. Mombo le ingu me sumalie bale ufusu. Yoi. Lea fo ilea leo ka kilo fai mai. Oisi tangata, ek wharunga kio ka vai mai. Ka wharunga kunga ka vai, esi ale me wo ye. Yang ngaya ngai savari mai de wode sa olo savari wode savari mai savari tanga te fu dia masang yai ya wo au ka fau vai kalu kalu wode so nga fa fa wai vai do ke kalu fa fo mai yak ya o ole fe so aso ani ole fe so aso ani a so sani fu de mo tanto ina ia fa mo mu olo so fu ma lo ina fa mo mu olo so fu ma lo ina ai ka ko fa spo video lolo ko ese au ka fa a be ese fa spo lolo grupo alo lolo ai a tau tua nama oi lei a le tau si le leo lo si fua malo lo ina le lei ia mamore manga ia fai akur kinga au ke kanga mesep ki le lau kua kua kai kai runga lau kua kua runga iangare kusa o runga lo I ol bola palakar ki poki ingur ki ai lo le fai akur le fai akur wafi okom sanga wako a fa valu wako a fa valu alo fa mai maria so ka ko ru se ka ngo kwa e mes ka me ai ngare kwa ba di fa ba lu mari di maru lu ko ru ai fa fi au lu ko ru fa ka di mo lu di maru u sale ma ku lu ko ru ya alo fa fi au wa ai sia wa over ai ai o fo idanga o isi tanga tu fa nga mo mo ma singe mo ya yo e o isi ka ka fa so mai e o si ka ko ru ya se lu nga eva ko le ma singe le po mo ya ai sia le ma fu anga o pe wa fa lango lango ai te mo ma singe yo e pe wa fa lango langa o ia I te moe masing pe wa suma lir masing ia o I te moe ai avatu na le ai ele ia mai ele tu se masing ia fa nga I lo soifu me a fo ia ta tu titilo o va henga ia o me ele fa e wa tu ia ta tu ma fo fa a ia aya onga solo ilalo me ia au ni avia ta tu ma fo fa e wa kali ma fa se me no solo ilalo le le fa tu tu titi solo ilalo momo upu a italanoa tatou e mai e negative ai tatou talanoa positive lo talanoa me te langona te malosi ai momo panga e ku ilalo mo panga e ku ilalo solo ilalo lo fatu tua malu talitonu e ma fai ona e fai a fatu tua e o fatasi maungaruenga e mangai anga e o fai kaikai angai ole me fu no ya taita tati ta ot ka faro ngok ngor kinga me kulunga kulunga ya ka kulunga fa ila ke sai ile me fu ngok kama e kai kai ole loto fu ile si me akaba ya ku so akaba ya ku ro ko ru mala ka fa nga upe e si alo ka ngonga aya halu al fu ila ha wa ya ole si kanga ka so ka ke ko fu ko ngo fa pe pole ala me ngongolo me fa pe kai kai ya isiki po kila ngongo aka ko ngo au la la ko fa ko au isi la me o ka malai mo ya ai ba ka ngu la ka ngu ka ke la ku sala ka ke ko fu ko ngo a
Moriko nga ka anguru fa ngale makwa. Usai or kama ngale me ai ai e fa penga ia mala u. Ah. Usala e or me ai e fa penga mala u. Ara ba. Usai fa mai. E sa mala u. Ele le ya la le fai ala kangulu le fani. Ah. Ah le alu la le lo kulasa. Au au au au au au. Mak wa fai manga nga fa la be love de farsa. La la aba aba u mai ala ma pese mai le loku le fai fai au le la unga ma. Ala u fai mai. Ele le ya la le mar ko lu wa kango ku ko lu po. Ah. E povo ele mo au ke ie un ya ele le ya la va pe ala esa un ale mar kangul ale ngal ar kangul ar ka ko fa wali wali fa ele le ya la kangul va pe ngal kangul le lei ale kangul la le ayo me ka ko fa wi fa futu lo u al fa fo ngala ku oh wa wa wa wa ya ele le ya la le mo ka ko fa wa fa pe ola ngal paipa kangulu la leva pede I fico ai ka kongi fo marka ko paste oh ya ya le ka ko aulo ku fo ilale oku o le diga u solo la semana ole mia fo ilale te tu na mata tom si o fale ha onga mia uma fale ha onga mia uma ile ha onga fo in ka ko so onga haleluya haleluya lo le ya fo Elele ya le fa yuma fa lo fa Martino ya pa e manga ya manga ya lo kingo ya ki mingo ya ku fu ya yi I merku a inga la fa oka le pe pe ola wal a le pe pe ola wal oso ki o ke la ku fu mele kale si fa mo mo inga oi wa fu ke vai mama a ke vai mama e dise me ngor ka fa ku ulunga le dise me ngor si ya ku mama fa yo ngar ku akwa fa mo mo le alo se ka si el wa kwa yori ya ku ngo lo se ka mo mo a Mobo il ngo si fingo lo seka la u sala vai mama mo kwa fi to lo sek ya lo lo fa lo ngo ku fa mai ah fa mo le ali no mo e ko i ori ya mo il ngo vai mama e ale mera le fa mo le ali ngo fa mai ki nga ko vai mai ori fa sa sa ele ru u ki vai mai ko ka si lo ko mai ki ari ngo le ko ko Tak jua nak si oleh mangga ya lemea, ya lelei le ainga ya maloloina, kilo kilo mahu lolo tu ifali, ya maloloina lo ainga, mahu lolo soifu maloloina. Yo, momia family mahu fain jatuh faya solo ilalo, abisi, esi merka kau mahu fon mianga si dia mahu fengu faya, ini apa fengu kau nak fengu amirin faya oleh kinga, wai mahu lim fengu sabar, ima fengu abisi kinga ringa. Ima fainga isa vani. Ayala nga li mfainga kwa fayu fatuwa tuwa ititi li tatu tal noa. Wala ititi li tatu tal noa li fatuwa tuwa. Ia ay tal noa li tal noa iti ilu ay manuia ay oi manuia lu ay. Ailo li fakuwa kuwa ya kusaya kifayma. Ia wale mfainga usa vani wa mama. Alefa mela ufanga, alefa mela uka ulua. Ea, ite ame sikako. Sikako fasipovi ya sakangange. Wai wai waki di nga waku fasipovi makao fio fio vai lalo awangi isa vani. Bakwa ele meska koko kolang ale ayer ka komi ay ya dua kulor ko kolang fo fo ya ka fam faka ape ya lo ko ala yang alwa kulor ngama ngaba bodi duan mangaba po fiali bodi ari au ka fale ari duma wa wa ngai do ilaru wa ngai ilaru ka ko mangaba fi ko im ka koko

au molo la ia le fa mai kuri le wa esa vale fa mai o kuri eh wa yanga le mangava o nga ia ia o fo ilunga ale ke awo mai la lui Alo Fox o se alino Dasi fo yo solo nga lue na le tato moli na imanu kau Matua ma na yere mo ulunga nga lue nga ai matua le ai se tupe Dasi le tangata lo fa mbae mo ina le tole le ina le security imanu kau le mo Ese le Mo mo ka kasi le kaka vai ma ma le ye Ai a o nga oso vai e oso a le sao fa ilu ma singa Yoi Ai fa tai fo ili au se fso sani mo le tato watinu Ai so nga la veanga Fai ole le se kupe Fai ole mangi oka oka he Le alanga mangi Kama ako kama alo Sorry Fai ole ako ari Ai sape kari A meo le kat Sorry A makwale a se meo sorry Kukusa le ya mase mori meri Kamba ye makwale Ai mase kupe so Lua sepuluh valu minuto Jale tu la sumal tasi Nungal tau tuwal bede samo Tasi lima yu tuwal amo Ya ole tu alalo lpo kalami Ya lo lu haka falo ngokunga Eh Alor fo ayo ka falo ngoku ngobo ise falo ka kingo fa pe ya ku ko pe ya ona le mela ma fa pe ku ko pe ta ai ta ye fa yela ngalu wenga solo ilalo pa ta ti doi vai vai yelo tatino ma vai vai yelo taloto solo ilalo me ye o mai lo langa ngi solo ilalo ma kwa ka solo ilalo ai lo le vai vai me loko ma ku e vai vai ma o loko ka ma ya nga vangela ya ya mo loko vai vai ma loko mbomo Ya ma lo la vale ma to vale dei table le tai o ning alia toy. Ole so sani moy a ole ta wo yo molta tu famalstino pa ko vai mai me fu ngom mo malos. Ya ito anga fa le famalstino ya ma fu fo fo tino ita wo fu lo vale vai fo mai. Ya fu fo lo tino ma vai ni me tino. Se ke kan wa ta pena lo so fu malo loina. A ai fa pela te mana mi fu ilam ta tu vai ya mo ta tu e nga ile suka to tu mo lunga e nga i mata e nga ile afu i so nga pona ivi e nga mo o so se me holo tino so se vai nga lo tino e nga ile ta tu vai ya e ta uala le nga lo fa to le wa wa wo win wai e o fa tes pa nga lo vai ni ke un coco cola mangi sprite mangi fanta wale mai mo so kwemi yo O wale le vai o le wau fatasi ma le vai paipa ma le fang vai lea e o fatasi tau si le ola to tene le la tu o le wa wa la tu toma faina le tatu vai vai vai ngu so ingo ingo ingo malo vai le wafa e ingo le fang vai ako wale me le o le tau o le tama lea o le wala e le tayao na itango le fama fanfana na maiko wei na tito e faa te ina mai ia musele o lo tino O vaenga o lutino fuili elenda e ala mo li tayao, kamala le anga ke koe popo ala li tayao. Ia pulero e peto inu se inu manga le uli a fiafi a e lua ana fa inu, e lua na inu, le te leo lo na tahua. So asani tele mo tatou, so onga ponai. To tele la to lo mafuta mai, a e mana yelo vala wane le telefon olua tasi lua o fa varui vai vai va, olua tasi lua o fa varui vai vai va. E te mau ia ia ia tatou vai lena Ai mo tatou le west Mo tatou fo ia mafuta mai le west O le wafafte o le wala tatou tatou no fuanga Ia mo tatou ia to te le wala umai Mo tatou lae no nofo le tusifo au kilani So se vaenga la ole west Ia e te mana umi elfso sanu tamalea Ole kensa lisi vaenga ngase ngase a ngā tele. Ono wa yei lātou, ole wa lātou tau mawhaina le tātou vaile, wa ngā tele haila. Oi lātou e a fia le kānesa. Wala wanele le olua lua, fālua lima, valu tolu o fitu. Olua lua, fālua lima, valu tolu o fitu. Moi lātou no nofo ile west. Olua lua, fālua lima, valu tolu o fitu. Ile lua ono a Taventry Street I Waterview. Ai mola tu fo ie no nofo ile o pila o pakulanga o ma Wellington Howard ha e te mole all what tasi tasi to fa fa fitu o valu all what tasi tasi to fa fa fitu o valu ya mal mato pito no otaro le wa mole vai na ya tau mo otaro na wa mole vai na ya tau ai mole to telo tatu e anga ila vali tatu fo mai ya Jeremiah Joseph Wang Ya inalo ye lo wina madita tu vai ya wala ule all watasi all lua of favor we vai vai all watasi lua of favor we vai vai

0: Fulu male lua minu chana chale ole chula shuma lua Pele fa fonga ma iai Iyo e nai fa fia fia nga fo ile uli Ia pole nei fo itaya o manaya Aso nga fua mulu mulu nei fo imasina uchancho iai Olo ke akai upore pesi Ea ole tubla nga fo ile ole vama tu mafana Ole winga la utala Wa wale le iya le Wale le fo ile le ngayoi ya le faya bai to tonolo na inga fa mail bal fa ngol ta mamal tina so esis ko lua si der ke ke ah si der ke ke why to mo what is to do ile mo ma tu ma a winga la ka kala fo ile ah mo ta to la ya le ai pe ole mo fa mail e ma tu ta tu fa ngol ta tu te to lua ah ta te to e fili fili mo ta to e va ba ai ai Ole atonu me te tau na te faya. Pila o lewa, lewi ni malita ma, ya aere karia kele fungi ole arko orua lo kafafingi. Ya lefai maia langa fingi ole pinga, le ngalue po alue keke ema lue fangasanga ale. Ya po aya lea lae, ya e kakawang kangile ngatari telefoni wa matu olo te to olua. Awa e o maya kakau, avi ni mariko ia maku olo kaka olua, kakawang ka haa, pevi ni mase kupe, pole alami manga, kani pia wao kaika, kusa ole wa ve matu olo te to olua, maota matu, fo. Aya afa pia ngila e, ele karia, ole angila alami alafai. Kusa olo kare alo fu ngai lo te to olua, malo kare talia ole telefoni wa nayo na matu. Ya, paula ale alami maua, ole fai mariko ima lo makuwa, vai, vai la oisi o wafinge, kekea. Salo mai sa ore ore fai un alo mai o upo mai matu te te ole ala na una ole ole olo ta fa fine polo ta tari fa au pele la ai u sa wole fa mang wi mai ai ku sa lu mai matu ole upu ke ke ah la ngai dia lo for nga kamalo o manga ku ai lo la ia lo sido makuor ya ole lo makuala ah ia ila lan kamai ngoya sungema ah Ela lan kama ngue asunge, ma fai lare ko oru o siang kama kengiro sunge ma. Oyo, olan kama kama, engo ngofo mare kengiro sunge ma. Ya, alele, ya, a baku kupepe, lele, pe, fai me ai, ole suiti, ole lo makua. Kalo fai siaka kama, siya sunema, sunema. Nema, sunema. Ya, e vala au akua, pe vala au ya nema. Si le alofo lo makua pe afa pe alu alu ya ke walaku ya le kama siang le ko orua siang kama masi mea ai ya sunema o fea oi fea kama iki wafo ye mokua le leia le kausinga sungema ai alu alu dola pe wale abakua se kupe pe alu pe wale fakawusi mea ai po lai moi umi ya sungema ngale ika le lo makua mai a fea ea ngema ngema Wale ka uasu ngema A ngema yam Po maka fela yam Yoi Wale ika a Kusa wale bala uasu ngema A Wa ese a ingo waka uasu ngema la lea Wafo yala waika Kusa wale koe mawa ia yala bala umasangi Kusa le wale kwa umar su ngema Ma isu nema Ya male fai ngala leo lo makua Su nema kalo fisi au kama Afia oi Afia kama iki Alo fai Ya Ai ali ai dola se kupe baku oka Aso ngemba e po ai. Ao. Ngemba, ngemba de leo ala dia. Fa pe nga uma. Obe, ya eso i vi eso e pa wale ole ola nga mal se fuanga. E vo do langa mal se fuanga ngi e va ku lo se me i la e to do ola ta fa na u oka oka e ya fi si fa fingi. O fe o ya isa ka ngol bo mai. Ka lo fai. Woi, ai abaku lor saha o ngai lise mea Ai fai mai, iya denga vidi akwe lise mea Ide masi on koru Boka, ai ba ai la le leo lo makua la le Na Iya afa pengi yo o kilingi de ingo si fafingi Mai, woi va yanga kilingi Au kilingi epo karingi ringi Wale ka wale le kilingi Olunga Kako wale ole Mi ngoi ya kulo ae Mi ngoi ya kulo ae Vai de fai ngale leo E au kilingi Au vesi fa fingo kilingi Na mea Kalo fai Au isi mea Ai se kupe fako Mea eka maiki Ya male leo le Makwa nga Wale leo Ai nga ngale Ai ya se mea Vale fiako fai ngala leo kongi luma kongi lalo dele lesi piko dele lesi piko pe ala misa mo wale kidding ya ukari ngi e vai vai da ye ya po afanga ale de me uru kula pe uru I ali e popula mai ale se nu manga yo le uru Wow, kalanga le fanya. Wow, ale le me uru kukula. Le me uru ale. E bo pula maya makali se lumanga iru kula le uru. Oka ikalangi oka maku ale yang aloka kau keu keu aku oka. Ai fai or sa work al ko inga sa lo maku mai. Mai Ya, dia mapoko olua, wanga mapoko olua. Pai aku lele. Ya, lele. Ngai dia lo fu yama ua, pasang-asang. Ya, mangku fu upu mai mantu wei. Oh, ku sa lo fi ku umai ya. Lo fi ku umai ya. Ya mai ya lele, ya oh, fa lu aing. Makere ko video ko ansi me. Ah, ya yalme. Ya, fi karia oi. Pai bai upu de mai mantu, fi karia oi. Ku sa lo ku la fo wai. Ah, tu la fo fi karia oi po. Ya, ngusai fu itatu fa ngulang fa peawi ngo matua. Ale ma ngia fu ko ngami ya kala ngolo tatu tatu te tolua. Ma. Tala nolo tatu ya. Ya, vidi ma ir ko ngam lu makua ma kadi. Ma ka ngo kadi le me la vidi ma ko ngam lu makua. Ya la pe a. Ya fa misa misa mai fa ido le. Ya, wa pe ha o ring yo makua. Lo fa melo ka ma lu kinga ka keke. Aku so mai fia malu mai iya afi malu iya kau wale le iya emang ayo maku iya ada kau siom maku bye bye memol malu vale memol leor jodua oleh winga la tetala fuilia le tau memol iya tu leang o matua aku oleh upo matua espie ema mana saufo di tala matua leang o tatu matua na ola mai le laru langi etatu teta etatu te mana o mia foi le leo tatu matua e pou pou wai Ma faale le ya ti di ai a inga ta tou le fana ese le manga e le leila ne vai te mi mota tou ye fio la mai tatu matua a o soi fu mai o tou matua ia e mana o mia le tala ma fa manu ye va tou o matu ya te oe e manu ye ai lo a inga a e a fa pe na fio la matua le na wa fa yalo o fa ma a amalo oe lo to malo le na ya ia le nga Paula ngale me tele mawe oe tele mawe ele mo lo fana le fa manu yanga pa o mai o matua ole mana ye mo mo lo ngari fa pe man ye matua ye lu manu ia ye manu ia lu fana u ha e se le manga ai ai fa pe ai e tinga ina le sta ngata e tausi lo uso polo to fine tausi lo matua ai a o ye ka fa fa le sa me fa ya e tele ngona fa ai o tino La la fina ngalo le tuana el watu la ia yo matu na la tu le etangi le le ai ofa mai eh si o kakama ai si o kakama ai le kai kai ngalo lo walo fo ya kai ka ya ale bo le vanga ka umai o la wa tinga ai na wa mama ai la kule ka wa e ka wa wa ku e ala wa ka o ko maru ka mai au ka I de ku ngam ide de pusa mai eh ka lo vai le ki de ku mai alo fa maung ya wa alo fa maung Walang ay kang ilo lewa wa ilo awi ay mo mo changa te tausi ah ah ofu ne sa ulva la uyu na matua ke fa alu mo kwai file mu alu na loto ay sia la ngale sa asu de pu vai sa fa fanga sa tausi ya e mali e fu lo na loto ay mo ka wala le ka ka ay fa me le ba wa mai e la lua oka wale kang ilo kere la le si la longa me le tua oi ola lua ya ka fa mangi fi fu la la kang pelo na ay doa Ya mga, ni ufa mai kiro keke. E vai mai ma ko keke alu ka mai. E ko mo se ko ko alu. Ne ko mo se ko alu po alu ko alu. Wa e. Ye wala ngar ka amal le ko si makua ngai de ko mo se ko. Ka. Fa de kan ki kere ye wala la ba. Nuka ni lava o kafi le je ka usiro ko ko lu mala ala ka mun makua a pa mun makua sa ka usi mau ma e le je ka usiro ko ko lu mala ka fanga e ke dei or sami Kele mang fele le yo le vau Kele ae ke fili fili iai Ae kasi ale ke pikia Wai yang akala Vai vai lemu Vai vai lemu le le yoli Papa Toto
1: Dental smile everyday O ti ngana uniform Fa va vene loi le Papa Toto Dental Ma fa o ngala o community services card E se iai lo nifo ile nao le fase fulu tala E fai a foi nifo au roi fa ai ila ai lau smile Susu mai pe vala au mai ile Papa Toto Dental Ile lua fitu valu fa valu tolu o Ole tua tosi tolu fitu lima

Tuli lima pini to chanel chula simalelua. Ele to chopla ranga fa opel read the samo to cinema chola mobile tatu po kalamber dia. Yale nawe fa fonga ma yale to winato tatu tala ne fo yauli. Tala ot ot melo tupu chono tatu watno o. Ola to mole fa sala wino tatu tala pa tali chula yonu le fia fia na nei. Ya mana tolo solo ngale lema man wheel ni ya so le fu tatu o mai le afre aso lanto malol fa malo si malo no sa malo le fi na uti de manga luenga le fu watu ua o nga nai te mai tipe ona ye le nei vayaso ah ya wa fa lo ngoi na fu ila mo mo le fa tinga ngutu mal fa tinga talinga e tu tono lu ainga ol te mamal tina ya le fu wa e no fu no fu ai ya wa e mo fu ila nga nga masangi fu ila tato nganga masangi fu ile pa ong falong ka ku ku ko ya so ya ya ah ole okay fu ile ale lu ka koma sangi yo olo fu nga e tamati walo tu ole ong oka okay yo wale la vai lo ma fu fu de la vai lo ngutu tu lo fa fonga mail ta tu watu no ye le kula nga fu ile ka ko fa nga o ye wo ma pa o ku so ya ya ku ya nga me ah kapeng nga tv ya ele le yala ka ko nge wa le pi o kamake ave e tv o ka ko sa mola temine ola o mai le fale balela ko kiki o la ku yo ya ba o ke hanga ma sangi tanto le vu la o ka ko o mai le vu la wa ayel ni va yaso ya wa e la via ya ongo sai ongo sai ongo sai fo le fa ki nga u ngai kamake ni va yaso nga wa ya ya u fo ke so nga ma tele tele na te mai aya fa pe oile wa tuwa o ngala fa na wa avi o sto in masido matu fa pe ingu tol to ni malo matu aya ke fa ngalu nga e su ala kupe ah e ka ka nga engo fo le vai sa fa na ta una ino fo le e vai ta mai ti whatever yo si ka kasi nga me va vi fa kupu mat ko ingu malo makua o le avi o tatu fa na o le to e ato to fo le lato malo se va ai ta mai to le le fa nga na wa tanga ta la to a avi o ya halu mo oi aru o efe sima esko ima sinu makuwa ma avela ufanga ufa kafa yoma avi isa kupi ailo le kuwa onga febai omai o ya nanam papa e ingo ngofo ima ma o efe se fe au esko ima lo oi e elengi fe au efe ya ole ave ngai o efe ki nga audu o esko ima sinu makuwa ya ay alu esu emelau kala eme efe ya o eme alu ain ay afa pia mai ngofo de lei afa pia matu orta maam alto ina malo matu ole uta I fit se fulu anga ilunga ya wole be tama ti awa alu kango e kausi da fanga uma ma e fa ye ya mai o makako o ya mama ya nana papa e la tu ya sisto in matsi do tu ma afsila me ai ma afsila tupe ba ila le mange singale o ai lo fa pel me lo ko lu ma ya o ke pori alu usu wa fingal wenga le la uma wale we abel ko imalo mako e ku wainga yang wala ko do ke fingal wenga le uri ai abel ko imalo mako e ku wa wa le ai awu fa penga kango e kausi da fanga dalmi anga fai kamaki avir ko ngamalu makua ngar ma benga mama ir ko ngamalu makua ya avi o ya mai o ma avir ku pele hi ir ko ngamalu makua mi anga ka ur ko si makua alo le avi o fa kiri nga mama is ko ma silo makua ai alu o ngei o fa ngei mar nga ma awa ke va ku ngwa mu mu ma mo kingi ni mo ma alu va dil far kingi ni ma ya ai fa malwa tu nei matu ole nei fo ivayaso ya lewa matu tu wanga nei te maiti to anga fo ila ye abne te maiti abe lewa fo ila to anga me ole anga sa abe te maiti o fa ila la to tau loto ya ma fso san ya fso san to I nei te maiti ya ole talo lo te maiti fso san I pepa te maiti na va tu ya ya tatu nga du fa tasi ma fa anga sa ma fa fe au ma le fo nga luenga le tua ya o pepa te maiti ina I hatu te maiti pingi mai fa mai ya o ele sau siap kamale wai yo wika ku e ka wa ia le fefe au mole mal fatu o tatu ma tu fa lengang ah la la yo so mal fatu ia sau siap kamale sau fa mala pepa wo ia la ku ma kwa ngalo le se mi nga fa ia le a wa mafu ma ya ultina mafu ma ya o lu ma tu le ai a sau kama geki mo fo le kapela Facebook a ve se nga Facebook a sau ha o pepa ka siap kamale ha o fa le ia la ku over mai ya sau sau kama fa mal farqua ya sau sau kama fa lau pepa o nga kang ya no eva ya wai vai dalimang ya pepa pia o lau kama la fi fa eva o nga kang ya no eva
inga wap pulong amata. Al belale ala kiosi zimbe ala mbay. Ya so fala pepa. Ala wakangi. Ah. Kangi le lembo le pepa. Ya la ku si ya si kama mai e si la kama ya la ku mai e o le le le ya na va ku le pepa nga folo yonga e le ya yonga e sa fa mai fa ku fa le pepa fa mai nga folo a kamu yonga.

Lo su familia chalo chene le chula su malua. Si yo fata lo fata ni sota tu panga lungo tato Facebook malungo di YouTube. Paula si priati fata lo fata lo fanga mo si matu tina matua ya penina urban. O lo fata otolia ito fanga mo apea ia fia fia male malosi. Lo fata manu ya fo ilene ya wauli. Jo si yo fata lo fata lungo tato pokalame. Leonga uputo muli malo se fomonuia le mafuta atu inei ima to atu ya pia. Penina Yohane fatalo fatu. Malo se fomonuia nga to foi leva malo atu ya vitavine. Vitavine fatalo fatu. Tu yu ese malo se fomonuia le nga to foi leva malo atu ya muli talo le ota su tele. Malo fa tele mafuta bailu ngol tatu pokalame peti malo tai tu ave. Peti malo tiai tu itea. Matalo fatu petimane malo wa mai o ringi yasu matalo fatu lene fo ya uli lucia kalama ma fatu ya vai lo fatu ma ulua mareka vai fali fatalo fatu mareko le ngatu fo ya nicole we ma fatu bena yon hanga sia futa longa fai fatalo fatu manu ya tele ia komunia tu sio tina ya li tasi mole po kalama ma lo fanga Jane Collins special se fo monuia. Ya lea e matambata atu inei sa anapu sa fata yopia. Famaloa tu fo ya fuens ula. Famolmole to e taumai ia le address I le west. Woi talo fai. On sa imai ya si upa anga le vesiri mai le west. Moi la tu olo mafuto mai e fi mana umiel tato vai pia na tu ina tu mo tato. Ao ngante le molo sei fumalo loina se uma te failo atu vaenga ta ua mole ao ngalvai. Ia tanga iane ili tatu telefoni ole olua lua falu o lima valutolu o fitu. Olua lua falu o lima valutolu o fitu. Tualu atu o lua lua falu o lima valutolu o fitu. Ile lua ono a Daventry Street I Waterview. Mo tatu yolo mafuto mai. Safuta longa fai fatalo fatu mafuta atu. Malo se fo la ulelei fa malo tu ya Tappy Collins. Tappy Collins malo fafutani mafuta bainu ngal tatu pokalame. Se fo monuia malo se fo la ulelei. Kose to tele ia fafutai. Se usi ya lino fafutai lino mafuta maile ngata foile fa malo tia li antaua le sa. Kaisa lika lo mano. Lai mo famai lai mo ta mu man ya mo ta mu le le ta tu si di eco farm oh seki pati meki fatalo vatu pati meki fa malo tu ya lu manu vai pa vitel ma vitel mai lu ngal ta tu tua hatesa filippo malo fa vitel ma vitel mai le ne fo ya uli Walesi Jane se fu monuia le mafuta tu nei sini au sitan lia le ngata fo lia test tiva palongolo ngatu I Canberra au sitan lia fatalo vati ya apelu yeti malu liu alo se fu monuia pa matu ainu ve fatalo vatu le te mele ule le ngata fo lia Beato Martino fa maloti ya baulico yese tu solo pa vten mafuta mai lunga tatu pa kalame pa ulasi priati mafuta tu nei uli America Samoa. Ya ole safo ne ya ti la to ole ngata foile ya inisio atu no foile ya le o le ai pio America ya la to ye ma futa mai ya le ai mo mo la to mo mo ta to ya ai mo mo mai la to waso pela ta to la songa fua o la to la sa ya ole wo shoot time wo shoot time wo shoot time ya ta to wa mi ngoi fo ta to no ngor time wa mi noi fo ta to no ngor time swing al time le wo pro ya ai. Fatalo fatu tu afine asamo asamo alo fatu. Jano ai jala li atau fatalo fatu malor sifu lau delay. Ya cama ya le au kalolo ya mbe sifu di Cina lo mafuto mai lungol tatu pokrame alo fatu mau lua. Ya pal fa malo ba jolo so ya fo ma ya Yeremia Joseph Wang. Ma malo fo le tu no lo mafuto mai nine man rewa. Por tu ya fo ai fatalo fatu fo ai. Ai pa fie fie ngala bole oli. Manau ya lelo to ai vai vai lo utino e. Hey. Ya fa malo foi lo sia dango su avo ye se pra alo fa tu mo oi mal fa tua.
Wap tay for the mouth to my lung or dad.

Yosalita Sawea. City my multatu numera in Otara multatu viole all watasi all wa fa fitu fa lue vitolu. All watasi all wa fa fitu fa lue vitolu. Luas for we have the challenge you last one lua. While it down of Ilia Sato toilas on naf. Kamalanga popo fa le yaina yale as on fua. Popo fa le yale as on fua. Kamalanga. Oma to le wa afale tula se fulma le lua le wa afale tula se fulma le lua lono winga or swinga na time ma to le wa nga iluma o le wa ko ki iluma ma to wat le wa temi tu sai ma to masamo wa temi tu sa ma to masamo le temi nei ai e o for kamaru du ya ko e vidi vidi ko se ma ko amio le mo temi nei o te vavi ke le vavi amako ke le vavi am kwa le am scoop.

0: Table watching the table at Tayao Leo to a loose from military Italian late to La Etasi. Yep, but if I found that to what to do, you know, that to come member to tell me some moment that program fang a solo level or that to see out to the number to two or less single reporter tattoo to sell. Lefing a yellow pepe tala lene, lafile for easy buying or little tumor of Dangamo Tanto, the Matanga will leave a yes. So if you're late, I out or level fat smile, the single reporter motanto, lefing a la pepe tala for a pepe, malosi for Maria, malo for lag matafi, so if we're allowed lane late, I'll follow tattoo yet.
1: Fellow ya to love the linga titia by any foile tapo inga mamal was your tattoo what's new ya lo mafuta mailengata ya kilani ya la to foi itua to inu toa oi tono nisila ya misel mamalu lo fatasi mailunga le upenga tafailang ma lole so fumanuia ya ma lo foile for la wile neto sang ya lewa umamalia to a setem ya lewa to tono ya
0: Ma se neto neto sang titi. Sa ole le, sa malo ngalu titi mangalu ngape one ye. Le ya neto sang ato, mai lava la mtanga le neto sanga, si ta tu pa ye mai le ni masina. Le wa, fa u for masina la to setema. Ya le la ta tu ta pe na tu masina no sfolu, na to to lo lo masina pe na ta ua. Le ta ya fo mali ya su manda ye le ta tu mo ta filo. Inga le na ma ta po kala mele na ya nga ya tu America. Pe on fa yo na so no ala se va nga na mala nga tu America.
1: Ya tasil vai aso le sa fa peona away at way Las Vegas. Il fa moy moy ole Copa America ya po Copa USA. Ya po tama foi matine twyer colisio Samoa. Le wa alo ya le la to maftanga. A tonu America. Ya Las Vegas la le sa fa peona a filo ai umai. Ya mafati no le la to fontanga momo. Ya le ngata fonna. Ya olfatino ina lole lato fifi night ya awa fo isalato seleni ya mata ile lato maftang ya afasi silia ya ole lato so so ni le wa nginga fo ilunga lo pengat failang mai le fa moy moy ya ef so so ni ile samo college stem project 2026 ya pole te fausia le ma fali le ya potu science tolu ola un alcolisio samo Ya e peole mafu angana na we to tete e leo se tafa o ngal
0: mena wa wa. Ya ya.
1: Ya ole moli ma winna ole tatala lo ya. Ya ole maftanga atamam tene twa ko isu sa mo to na brick.
0: Ana fain mafata mal to fa funga mua na tapo yelo wa lo fa vatu mal malanga. Ya no fa pela ene na balanga oni fu funga fu ye le utafa nga ya le yelo ma wat. Ya on oni si fo ileo. For fuang alkolisi ma nai vaenga pe ona ye ya la to to pola la unga ale na tuela va tu se la unga fu ile fa felo ya tuai ma ta po ye fo yo fo ya la to to po se to to no mai fo ngamu ya na to fo no fo ile le pa ala to ya mo na vai pola tu la nga pe ona ye ya la no minga la le se la unga wa le mo muat
1: after ile lua mo e mana tu na tu ya pe ona ye fo ile upule fai ole tama lo le apesio ma to no
0: ya
1: tama lo e ele e autilo ai metu tu ya ela foi lá lo fata quando eu sou tapena
0: ya
1: ah paulo me lá no fata o fai ele fai online e te dos tá tô fafsang aí fai fai mais ele lá uma ya na tua tu foi lá ia leo leo sol malanga não sou ma ar me lá na tua tam fai fai mais lugar o pena sa fai lá ya tere lopo tu manga aí te tô tau fai mais
0: Yala, wama wa imar kario laung.
1: Rasa malanga ya fong amoy sa ina. Ya feni laung ay laung mabele si sa ina ay laung mabele si manukaw.
0: Yala, berkamalo. Ya si kario, pangan di bawak si. Yala, yala, yala. Tuy mortua, mortua li. Lehusung ka ulo. Ya, ifaf tiyo, leo tuy tali umayal. Ofeo America le sa yir fa boy moile ale pepe ai ala fo yu po wout nunga le tala fo ilo ne ese ese vaeng o America lo ia ia ilan te usa oto wina il kolisi
1: ya ole maftanga sa va peona mal fa moy moisa fa tino Las Vegas eto no le stete leo Nevada ya mantuo peyo i ya e tanoia soalo.
0: I,
1: ia, e fapema soalo. Famaia lana fa ingol sin city. Ia, ole nukwe anga salari tangata. Ia mantuwa le vatelen ta milo soalo yo inuia.
0: Ia.
1: No, no, we got time my for Melmananga so alo sa wasa olo oya pa telefilo lan kofsi o de lim to sa sa ile bai. Eta fa mama. Le mama fa la venga so alo le so maya my last Vegas.
0: I.
1: Ya no wal wala malo ma fo faule il tala le a so alo.
0: Mm.
1: Te loe. Ole ole ole no wa ye wa fa to wo ole ye. Ole nuwe matua I elemo mueta ngata. Ole nuwe epea ngai umayele to tele vo iye onol tele mori emu emu. Tele me fie fie mota ngata matua. Ya la uyava a yei le fitu aso le asa o yei. Ya malfamu mwer kudisio sa mua. Malskopa sa fatinu. Yo isa o fanongolongo ifo inai faife au sa awayatu. O moli mai foile up for fola. Ya ele se ang sala lan mele per tala zo na moyo. Ele na mo mai ifo inai a up we ti mati ifo il fola nga a il neta usanga. Ele no mingala o tele yo na fale na ime mo emona. Ele asa mo fa we il melo la nga faife au fati no fa mo mo.
0: Longo wingala ta mo ie ta aso alo le na ri.
1: Ai e sono tautia ol motua vevela ol nu toinga vevela foi lele dry heat ele per vevela sa mo humid foi lele te tua la la wala sinalo waf e de fa pena la levela Las Vegas e motua vevela foi il masalo over matolus 40 degrees la yer te milne wala fa to mala tu sam auxilia tu tangata no fol nu famaya ole winter temile o november december january maya pa uma ila no masalo por lufu lima lo no wing on to vela winter a Las Vegas ela ho tofa
0: ya ya ya
1: o to fausia uma ya neima mata anga mafale ta fauta ngat to telefone ta ngat la no foi fo lo lo ya na ta ngat so ta to tsunu una filo ye a one thing to know in fact in the family moila la fisa fama na to le si singa fua a sa mo to no Las Vegas ya to tell la na tanga ta sa mo na malanga my sister ya wa sa fa ya la to fa fifia na fa ya kirkiti ya fa fo ya la capita to fitu ya tell na concert in fa ya sa organize la fo ela to lo fatino ine fa mo ya ai onu to mana ya no to fa to telefo ya le si vanga le masani na nga ya a lo mai tawe e sa le leya e mato ale mo moya tanga ta sol tele o fa le vo ye masini o mi o mi a ne ai o ta to pina sky city te a lui fa to e vai masini na e ta unu atu mato vale le na na i fa fo mar vale le e a mato vai mai lo masini to no mo le vale ale tele yo i fa fo o ina na lo ole ora tu nu vole mo la tu fie fie ta lo masin le van fo le campo ma ya e ta fe le mitanga ta mai si tete mai si tu na no mai a weekend fa anu la tu se le ni nam ta fa ya to yo ya a to nu le fta tele mo ta tu la nga lo ta ton ta ta fie fie o mi o mi na
0: ah maria la wa ma popo ma pele a Tunisi fo ila tu sa to win on kolisi Samoa ya fa tu langa fo nei mele le ya walta tu lo mo malta tu kolisi Samoa pe na ya fa te fo lo to tele mo fo nur finga malanga la fa tu lo sunga li pule o te lo fo ei vai nga taua ola una nga malta tu pe na yel ti sa o lo fa wa pe mo malo ta tu wa tinu
1: ali o sta fa mo talanga tu langa le tetia taua ina ya fa I lo le ma au ale Scopa America le wa a nginga lunga lo pena tfai lang ole mai le lato fe lo ngomo mole le a u fo ai le limas fu wa fe ta la sa po ya e fe so so ani mole a bloketi lo fatti nor codici I sa mo e fa fo wina le po tua o nga to lo lo ta wina I ya mata u fa sa nisi
0: ba
1: ya le maths ya matu langa fa pena ya le la mole to le nga nga fa fte tele a ile songa le le fiona te telefono to toli ya tofilau atatangi tofilau ya mesele sumal presten ya se alofi fotou ya ore mamalu le latou laulau atofi ya fol mamalu sui o le scope america faftai tele lo to wangalelei faftai la to foa i mortato bloket o tele le fsoson ya e tau mafai fo le ngalwenga ya o lo fati no isa mo ya o le famon miele tua ngalwenga o lo to ngalwe ya se fo ya tau singa na yo to ainga ya famon ya fo le tua tofi lo to ngalwe to no ekalesia ya ma to no le ortato maftanga al scopa i america ya ole smato a soso atulna ya mi mato lo ngalu due morfatino in ne ploket ya ai fafta tetia ole we ta wa ia fufu nga fu ele arta to titi saman tu ole na faso atu isa ta pokalame ole a ole fa ile so luo o ke topa a masalo las ferile le ya ole fa peona se inai il tato fale lu porto moi voi dea na na vato fa pipi lo lu porto moi wa ile living room ya in my bathroom if I long ai le ato ino le luas futo sanga ole tau tua ya ale teach yourself ai to tono se tato atu no sa mo ya a fa ile ini enter to ai ni sa mo aolo ye fu ela to telephone teach yourself ya em fa yana nga ilo tato dairy la tani po supermarket fatau le tapa la fo ye la to no mer ma fa ye alu fa tam sa pando e eti entai tonol se ina o le fa mai ya le pepem te ti o na la fa a mo ai man ma lor fa lu po tumul yo no winga le ta la fo atu la tu pele fa po tu fa to fa yo na u fa ye te ti sa ta to fa ya pe o le ole ole nga nga na ta fa mna tu ne yes
0: ma lo fa tai e se vori tau o male mani ya toli o nei vai ngai o fa la uroina ya ma lo socialite mo tanto lo winga tau fo lango lango tatu want to know ya o se fa mama avinga fu le mo tatu pe o na manu ye le fa mo mo le pe o na ye tatu tisar ya mo mama lo tatu want to know ani si vai ngai tau na fa lo tele ye le tatu mo le tatu want to know
1: to tele la to fo yo lo ofisili mal la fo ina le o se le ni fo le la fo ngai telefon tisar a wa ole ole telephone is ewa unangala mfen fa ngai le my cash wala wa unangala tichi sa li sa mo fa ngol my cash a ela foi natural se le ni em fa yone fa nga tu click x online em fa na ya lu western union online a te tango na fi fi le mopa wallet a o le mopa wallet pa te tango fi fi e ta nu yel se le ya na ru le tichi sa ole ola wum fai ata nu tu pele te ila la wallet le isa moa te tia e fai ana ta mo tong el pele le vai a ma fai fo na ta mo tong ele le to cash pau ma fai fo na ta mo transfer a fa pe ole te no fu sa ala wo vidi mer tanga te problem na mi se tu pe ya a ye fa la na mai cash na lo ta mo transfer a tu le tu pele le telefonia nga le tu il telefonia tanga te le po ya lo le o ye tala e pei au tatu i niti te avala au mai o nai e fai lau papu ki uvoilele ya na e fa meile lua sutala ya na tangole lau bank transfer atu i nai lau bank o no sa muhele o intatu bank transfer vui e avela pole lungo la app e pei lau le wallet leo mai cash le mea lata lata la em fai ona transfer atu alu tupe ma ua te minna a emise ala pa peo lai no fole si upolu no fole si sabai ya ole awala vavena olo yai ele yele o na ngati ti salem fa yona ona la fo to to pe my lister phone ni lister phone ya pe o tele to pe wat ya wat ni nusila au se talia america ya a o company la ya to na fa ngai na la fo to ai ya clickex o lo mfen fa nga le western union online ya fa pe na fo le moneygram o le ria ya ole remitly ai alu no ngol tata website sa digital pacific ya ite mo uma ya company nai em fai ona fa nga la for selling ya ono click x pe la wi lo ni new sila ya mo lesi mel click x ona la to office ni o kilan ai se fa le to no le la fu no la selling ya na ona vilia ya ile click x ya tali mai fo ya la fa nga wenga em fai ona tal no le nga na fa sa mo fai ona so soani atu ai ila wa account ya afing ta fu na so ta le click x ya asia si mai ma un pesta inei le tatu ofisa le mau ta Samoa ya em fai ona so soani atu ai tu lango le tau tua le tatu digisa
0: Malo fa chai ia oa manino fa fonga tatu watu nei vainga ia be on the tala tala mole mamalo tatu watu nu se vanga wisi si vanga lo fonga lo pep
1: ia ol tafu so ani masa ni ale masa na fa ia tie tie le le
0: ia ia ia
1: ile ofisa ah fa mai tie tie le fa mna tuatu na o ia le mfana fa ia fa tau le al bluebird ah tongi ia ia il motosamo ia ekiliva le ele blue birdie sabo ya ma famana tatu le malola tnu fama yo la e mola na talo mola na u ya pa wala na vayesi ola na sasala pa marmorica ya fama ila ila mana yana avasa mo ai u tnu mai ya yo fama ila ole ya lu le lua suta na ile pepa ya pa te u mana miza u avasa mo na sa vali mele ya titi
0: mari teli tasina mi fsu sani fo milatu yo mangola fsa mo fo milatu o fo eti ngali tu eti ayal ti ngali tu ah ya o tasina fi fi fo ya yal tatu watno le ya e la telefoni fo fo fsu ta eto ila pepe malangang falar
1: ole o lu tasi li maono tol tolu fa fal ta no mera ya em fa yo na e fsu ta ima ye man mi tele fa yo m tu tolu ya so a tete ya mo fo se si ava noi to fa so ai ya ele nei vai aso ya alo fatu ya fonga mumulan fa inga malanga fa ya tau no manu ya sau pelo fisa le or sau no vona vo mul bo fa ya so fatu aso goi
0: le lei va tei na pepe mo le tele tiu te banga duanga tol ni aso
1: ya fa tai so i fo
0: sei fo ya le lei a le fonga ya la pepe tala ile ni mal tatu po klami pe na ya ile tau chual tu ti sel le fo fan fa ilo mo tanto la udanga masani pala wan le tatu telefono all what tasi Olua Tasi, on sa koe kango koe koe si ake alu telefonia leo pepe. Ya, on failona toi tu inaatu mori fafunga mori tatu watinu. Ya, le tautua foe mola unanga ala fionga ya leo pepe. Ole, Olua Tasi, limon tori tori fafa. Olua Tasi, limon tori tori fafa. Telefonia leo temo ia li sunga li pula li titisal. Awalava ia le tulanga la tu tautua mola unanga. Toi 2 minutes talo tu la tasi.
2: Talo falava o le siufufonga le neyo Samoa le Radio Samoa.
3: Wa e leilo po le alimea ai o le awhai. A the umalolo ainga I le Otahu Food City e te mawai tau mawha tofo le lei mai atiru SSE I le nofuanga e tasi. Asi e si loa I le Otahu Food City I le sefulu lima Mason Avenue I Otahuhu. Te tala I le fitua solava yaso le Otahu Food City tofo SSE I le nofuanga e tasi.
4: Tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga I le car city. Te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
5: Awane e misia le faapitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma Amerika Samoa mai au alnanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau tala New Zealand pe sili atu I opangai ngai Samoa po Amerika Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masitotongi yaso tofi ma aso farele taitasi mai le aso luaspo lua se tema e oo I le aso luaspo lua okitopa. Io e alga ba afo I la tau e lafo tupe I tusa sa wallet I Samoa o tusa tupe I Amerika Samoa. A fioan enoi I nofuanga nei on the Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Porirua'i Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Lewina o tupe.
6: O ti ngaso nifo. O sa ili te falifai nifo tango fie. O le Shine Dental ua silia ma le sefulfatau sanga o lana tautua ma o lea ua faaupopo ina ma faatele lona nofuanga. A fio mai I le 5 fitu fa Great South Road I Manukau. Fai a fua wins ma ACC Quotes. Doi le ai se tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sefulwalu tausanga e iaia ia inga fapitoa. Awa e te toi faatali, ai fa le leilo lau ata I le so. Vili le Shine Dental o iwa lua fitu fitu ono ono fa. O iwa lua fitu fitu ono ono fa. Mo shau wa manoa, le Shine Dental, your smile is our care.
7: In this update, The Greens have weighed in on Labor's election plan to slash 10% off student loan debts and will announce their own plan in due course. Labor's offering to cover those who have finished study, didn't get a fees-free year, and stay in New Zealand for 3 years post-study. That also wiped debt under $2,000. Greens co-leader Marama Davidson says they agree it's important for Kiwis to want to stay here.
8: We support moves to make life better for students. So in principle, we support this.
7: ACT's leader has taken a jab at opposition pledges of structural reform for supermarkets. David Seymour says having a one-stop consenting shop for grocery consents and liquor licences will encourage overseas retailers. They also want more overseas food labels allowed. National and NZ First want to break up foodstuffs, Labor to divvy up sellers, wholesale and retail arms. Seymour took a swing at the Greens, aiming to keep prices down with a state-owned supermarket.
9: Now, in their defence, they point out that it's okay because the government already owns an airline, as if that example helps their argument.
7: Fonterra's investing in $1 billion in the South Island, expanding its processing network over the next 3 years. Business Desk reports Fonterra's total annual capital spending is expected to reach between $1.3 and $1.6 billion over that period. Chief Executive Richard Allen says the investment will grow its advanced protein network while improving water and emissions performance.
10: These projects position the cooperative to respond to changes in how people want to consume dairy, with a growing focus on sustainably produced, protein-rich and nutrient-dense food.
7: And that's news. In sport, joy for the United States at golf's President's Cup. They've beaten the International 17-13, flipping around a 3-point deficit at the start of the singles matches. Ryan Fox lost his match 2-0.